0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
2: Love ako ni Mami.
3: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto mo na agyon, pero uguhoy mo ka mag-relax ka, relax mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in town, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong naghinay-hinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high-tech na ko, no? Kita, daghang na-discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abini mo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto, daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan, sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og pampalami sa mga niluto nga mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, bitamina o kaniyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og gingerberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron og calcium. Grabe mga higala, no? Wala gyud ta magdahom nga sa ingon ana ka simple nga luyang dilaw in ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abi nimo og unsa lang, no? Kaniadtong panahon nga ang mga katiguangan kini ang ginahimo nilang tea o chaa, bisan karong panahon na do naman usab naga chaa o kaning kuan naga inom aning turmeric, kilabi na sa mga nasayod kung unsa gayud kadaghan ang mga benepisyo nga makuha niini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili kaganahan sa iyang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot, mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka nalisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala usa ka herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. Og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabate, ang turmeric, gihimo na ka ng kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold. Pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra o makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals o chemical na kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian, labi na kung makatulog ka mo tumar sa matag-adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas og napamatud-an nga epektibo og nakatabang gayud kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian mamahimo sa gihapon nga magatumar ka ni ining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaas ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudasig man usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa kaning Bilongga Gold mga higala. Sulayin ninyo.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kid Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music.
2: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Lahi na gyud ang nakaset sa utok sa mga tao karong panahon. Condition ba sa panghuna-huna? Kaniadto ganahan sila nga tambok, pero karon mas daghan ang dili gusto nga tambok tungod kay nasayod na sila sa kadaghang daotang epekto kung tambok na ang tao. Obis ba? Sobra na sa timbang. Oh, pipila sa dili maayong epekto ni ini. Lisod og mahal ang mga sinina. Tinood kaayo na. Daghang sakit ang motakboy sama sa high blood, diabetes og daghan pa. Ma-insecure sa uban og mahadlok nga biyaan sa ilahang uyab o bana ba kaha o asawa, no, misis. Unsa man ang hinungdan nganong dili nila gusto nga motambok? Ang importante himsog kay mao kini ang pinakamaayong benepisyo ang unang makuha kung naga-control ka sa imuhang ginakaon. Saon na lang ni. Daghan ng mga nitambok ang nagaplano nga mag-diet na, mag-exercise na, apan kasagaran puro plano na lang og ilang kontra ang ilahang kaugalingon tungod daghang hinungdan. Hilabi na kung dunay appetite sa kaon. Ah. Oh, basig mangutana mo og lami ba ng appetite, ha? Sama ra sa nag-ingon nga tagpila ang Colonex. Ay, nako, kang gana mga higala sa kaon. Nasayod ka ba nga ang kining Bilongga Gold Herbal Capsule makatabang sa taong gusto magpabawas og timbang? Kini napamatud-an na sa mga gihimong mga pagtuon ang loyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay ginatawag nga biological activities. Mutabang kini sa pagsunog sa taba og batukan niya ang mga balatian nga komplikasyon sa obesity kung sobra ka nakatambok. Mutabang ang loyang dilaw aron pugngan ang pagdaghan sa taba sa lawas og dali ra niya kining tunawon. Ang pagdaghan sa fat sa adipose tissue sama sa stomach o liver, no? Paspas nga makabugat sa mga obese, kasagaran sa white adipose tissue, matigom ang fat o taba. Ang obese o mga tambok nagahimo og formation of new blood vessels, angiogenesis sa white adipose. Aron makulangan ang taba, mga higala, kinahanglan targeton ang angiogenesis sa white adipose tissue. Ang curcumin nga naa sa luyang dilaw o turmeric makatabang aron makuhaan ng adipose tissue. Oo, kaning curcumin. Busa kung gusto ka mga makabawas, magbawas ang timbang, pagtumar sa Bilongga Gold, makatulo sa matag adlaw, syempre dapat maningkamot ka nga magbawas. Kaon bahalag kanunay kamuhungit basta ginagmay lang. Dili hinabhaba. O dapat pilion ang kaonon og mas maayo tong taas ang fiber. O syempre dapat duna kaigong panahon sa exercise. Nasuta sa mga pagtuon nga ang mga metabolic activities malikayan nga mudaghan ang white adipose tissue kon fat. Maokong nagatumar ka sa Bilongga Gold nga pure turmeric ang sagol, dali matunaw ang taba. Dapat ang white adipose tissue mamahimong brown adipose tissue. Ang brown adipose tissue kasi dunay dakong papel alang sa heat production process sa lawas. Ang atong lawas nagaproduce og heat pinaagi sa combustion sa lipids og glucose. Ang brown adipose tissue parte sa proseso pagkunhod sa timbang. Ang curcumin, ang active ingredient sa turmeric, mutabang aron ang white adipose mamahimong brown, mga higala. Karon, nasayad ka na. Nganong makatabang ang luyang dilaw? Nga na sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Ang nakanindot sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, kaya ang ubanimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang man.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Joy FM.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni ko siya. Uwa, maburad, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marinel mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pang depensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mo'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo siya. Kuha, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat din taon si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika. Enjoy the music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan. Maogyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakti antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layi, mga higala, ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: C-H-I-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-I-L-K-
3: the best to me. Call me
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna nga ang akong hangyo, testing lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto kayo muna, agyod. Pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba? Ya, ako, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat in town si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Maayon nang nasayod ka mga higala kung unsa ang imong makuha sa imong ginatumar nga mga food supplement. Ang atong ginahisgutan mao kining Belonga Gold, mga higala. Belonga Gold Herbal Capsule nga pure turmeric uga dunay gamayng vitamin C nga sagol niini. Daghan ang makuha nga mga mamaayong mga benepisyo tungod kay duna kini curcumin. Mao kini ang nagasilbi nga antioxidant nga makabatok sa daghang mga balatian og liibuan na katuig, libo-libo na ang mga tuig nga nangagi. Nga ginagamit kini isip tambal sa mga katigungangan, mga naunang mga katawhan sa atoa. Labi na kung makatulo sa matag adlaw ang imong pagtumar sa Belonga Gold, dili gyud ka magmahay kay hapsay gayud ang imong pamati sa imong kaugalingon. Una ginalayo kaniya sa mga bukol-bukol o tumor o cancer, no? Kay prevention baya is better than cure. Tungod kay ang tumor duha ka klase, benign o cancerous. Ang ikaduha, basta regular ang imuhang pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule, dugay mo tigulang ang imuhang dagway. Sige, ayaw gyud mo to. Tungod kay ngano, siyempre, mabatukan man niya ang mga free radical molecules nga mo'y hinungdan sa daghan ng mga balatian. Kinsabay taong mabatanon tanaon kung ang tanang sakit na asa iyaha. But if you are healthy in and out, aw, siyempre, younger looking yun ka. O, niya pa isa, malikayan o makuhaan ang mga pagpanghupong sa mga sulok-sulok o mga kaonoran tungod sa rayoma mga higala. Bisan ang kasakit nga gibati, mawagtang tungod doon ay taas nga anti-inflammatory properties. Ang Belonga Gold mga higala. Bisag na nga panghubag ka diha, kapanghupong ka, mukupos yun na siya. So, why rag yun? Ang ikaupat, ang mga taong dunay balatian sa kasing-kasing, gilayo sa atake o mailayo sa atake tungod kay magapanindot man kini sa blood circulation. Kini nasulayan na sa gihimong pagtuon sa kapin 200 nga mga pasyente nga gikatakda na nga operahan kung diin 65% kanila ang wala na dayon ang operasyon tungod sa pag-improve sa ilahang health condition. Tingala mo no? Oo, ang ikalima mga higala no, sa panahon karon daghan kaayong mga lamian nga mga unhealthy foods. Maong nagasaka ang ihap sa mga Pinoy nga dunay diabetes. Kini ang balatian tungod sa pagsaka sa ihap sa blood sugar level, basta regular ang pagtumar sa Belonga Gold, normalize niya ang blood sugar level. Ang problema manggod sa inyo, kainom mo og kaisa, kaduha, gusto ninyo humanadayon. Wala na oy. Pag diabetic ka na mga higala, ilabi na kong sa inyuhan na ang kaliwatan, dili og dili na gyud na mawala sa imuha. Ang mahimo na lang nimo, inormalize na siya sa oo. I-control na nimo siya pinaagi sa pagkakaroon po ng healthy lifestyle o ang pagtumar og serpentina o inubanan sa Belonga Gold. Importante gyud ang mga pag-amping, hilabi na sa mga ginasud sa ba-ba, ang mga ginakaon o ginainom nimo. Mas maayo ng pakusgundaan ang pangdepensa o ang immune system aron dili basta-basta magkasakit. Kay kung maigo na sa balatian, unsa pa man ang himuon, mas hasol na kaayo og dako na ang gasto nimo, no? Kung ang balatian nimo na ana sa imuha, busa mga higala, amo ka mo nga ginaawhag nga sulayi ang food supplement nga Belonga Gold, no? Kay dunay katakos aron pakusgon ang imuhang immune system og batukan ang mga daotang mga elemento nga nagadaot sa maayong panglawas.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: Dalawang minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon. Medyo makulimlim po dito po sa Kinapawan. At tatlong araw na po na sunod-sunod na umuulan po dito sa amin tuwing hapon o gabi. Sa inyo po, kumusta ang buong South Central Mindanao mga ka-joiners? Umuulan din po ba sa inyo? At siyempre sa kanitubok ang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagasunod sa 105.7 Joy FM. Kauban nato sa KTL si Dandalandan, Jams Palmahil sa Caraga o Glowy Simon. O siyempre sa ato ang mga kauban o mga ka-joiners ka nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Kumusta mga ka-joiners? O ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog. Kauban nato dito Sir Joel Elio. Kumusta po? O ingon man ang nasa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Ayan, kumusta-kumusta po mga ka-joiners. Sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ayan, yan po ang gusto nating lahat, no? Nasa magandang kalusugan po tayo. Alam nyo po, patuloy po talaga na pahirap po ang ating sitwasyon. Katulad ng lagi ko pong sinasabi, na maging matatag po tayo para harapin ang anumang mga pagsubok sa buhay po natin. Dahil kahit kailan, para bang hindi na yata bubuti yung pamumuhay po natin. Habang tumatagal, mas lalo tayong naghihirap, dagdagan pa po na ito ay dahil sa pamumuno po sa ating bansa na talagang napakagulo na at walang focus ang ating mga pinagkakatiwala ang mga opisyal. Mas inaatupag po talaga nila sa ngayon yung kanilang sariling pakinabang minus sa mga tao po. Yan po ang nangyayari. Kumbaga, uto-uto na lang, inuuto-uto na lang nila ang mga tao. Kunyari na lang. So tuloy-tuloy po tayo at ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy hanggang alas 2 po tayo at naka-live streaming po tayo mga ka-joiners. Malaya po kayong magpadala ng inyong message, greetings o magpagawas sa inyong gibati. Kung unsa man ang imong ginahuna-huna diha, na dili nimo mapagawas, wala kay maistoryahan, kay wala kay masaligan, sige. Padala na dire, i-text na o i-message sa ato ang programa sa live kay atong tabangan ka na kung unsaon nato mga ka-joiners ha. Kay kabalo mo kahit na ano ang kalagayan ng tao ngayon sa mundo. Kung nakikita man ninyo nga maingon mo nga adunahan, pastilan wa lang mo kabalo kung unsay ginabati ana. Tan-aw nato okay kaayo sila. Ay nako. Mas maayo pa tong igo ra ta makakaon, no? Kay masarap ang tulog kanang naata sa daghan kaayong mga ginaatiman mo nay lisod kaayo daghang mga concern ba oh so inana na siya hindi natin dapat kainggitan yung buhay ng may buhay na yung akala natin maayo pa sila mga dato walay problema wag ka hindi mo lang alam bisan og unsa ang ato ang kalagayan sa buhay, never og never gayud mawala ang mga problema. Ay ana na ninyo dapat hunahunaon. Kay kita,

sabdon sa mga tao. Mauna nga wala gyud tay karapatan nga mo reklamo. Ilabi na kay kong ang tao nga ato ang gibutang, maoy atong gigusto. Diba? Sama sa presidente karon. Naidaghang maingon nga, bisan pa man sa gibuhat sa iyang amahan sa una, pero gibuto na ako siya kay abi na ako og bayaran nila ang mga utang sa Pilipinas, kay daghang kay sila gwarta. Unya karon ang nahitabo, ang katawhan man mo ay nawad-an. O, di ba? Mauna ka ng mga pa-bright-bright diha kunuhay. Stillan. Wala na sila laing gina-estudyuhan kung unsaon nga makapangulimbat, maloko, mabaligya nila ang katawhan. Hala mga ka-trainers, basig-asa pa maadto ang ato ang istorya. Nahisgutan lamang nako na ba? Kay bago lang na atay daghang mga ka-istorya, daghang mga reklamo. Nung unsaon na lang daw, wala na gyud. Wala maning kamot na lang gyud ta sa kutob sa ato ang mahimo. Magpasalamat kita sa Ginoo kung unsa ang naa. Kay siya ray nakabalo kung ngano kinahanglan nato nga pagdaanan o maagian kaning sitwasyon nga naa kita. Ito na po ang awitin para malingaw ta mga ka-joiners. Unang awitin po para sa ating lahat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Thirteen minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala. Una na nga po, nasa unang bahagi po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Wow, isang kilometro na ang haba ng ating mga mensahe from Altea Marie Pedrizo. Ayan, Joy FM 102.3, maulan din sa amin sa Bagangga Mami. Ayon.

dili pagkasinabutan, ha? Lakaw ni Jim Vlog, good afternoon, shout out watching from Bunawan, Davao City. Request kog song Pagsubok. Dondoy masumpad na Danlo, mami madayo na hapon kan mo. Timbaya ko sa Barangay Pichon sa Madanlo family. Salamat po. And Daniel Dagansan, pagreet na ako ang ako ang mga kauban dere sa Davao, mami. Si Smith Lacson og si Jesse Boy. Maricel Kalogmok, mami, shout out sa ako ang family sa Bukid. Thanks sa pagbasa, mami, watching from Davao. Alaoy na naman mo sa Davao, tanan. Mm-hmm, namiya naman mo dito. Nahala mga ka-joiners, 20 minutes na po. Makaraan ng alauna. Puntahan muna natin ang ating letter sender karong hapuna. Matod pa niya, dear Mami Joy. Maayong hapon, Mami. Tawag lang ko sa pangalang Carlos. Nagsulat ko sa imuha tungod kay gusto ko mangayo og tambag. Minyo na ko. Naamidwa ka mga anak. Pero wala pa mi nakasal. Magsigigingon ang ako ang inahan sa ako ang mga anak nga. Nganong dili pa daw kuno nako siya pakaslan. Ingon ani magud ang istorya, mami. Kaning inahan sa ako ang mga anak na ilhan nako kani sa beer house. Servidora siya dito. O gani man nagsulod mi dito kay maglingaw. Siya ang milingkod dito sa amuang lamesa. Wa ay nagaserve sa amua. Wala ko'y tingog. Mao siguro nga natagad ko niya. Kay gahilom ra ko sa grupo.

kanang mga babae nga inana ang mga trabaho. Mubati gyud ko og kaluoy. Gitiban anako siya. Ug ingon man ang iyang pangalan. Dayon nagsulod ko anang beer house nga ako ra isa. Ako gyung gitiguman, akong gitaganan. Kay gusto gyud nako siya nga maila og maayo. Wao to. Pag-abot nako didto. Giingnan nako tong usa ka serbidora nga akong naaba siya. Ilang gitawag. Halos nakalimot na siya sa ako ah. Gotong akong giingnan siya nga kaila ka pa ba sa ako ah. Natud ba niya sa kada gabi ingal ay lain ang tao. Murag, nakalimot na ko. Kinsa di ay ka. Inakukad tong giingnan ni mo nga naaba ka ako'y tingog. Sa grupo nga mitapad ka sa ako ah, o niya wako nagtingog. Tood-tood niya, ay oo. Kadumdum na ko. Hangtod baya ka ron, usahay may namdumanta ka. Kung unsa ka agyod ang imang problema, nag-inusara lagi ka. Utaingon ako nga ikaw agyod ang ako ang tuyo. Gusto to ka mailhan kung kinsagyod ka. Mautumami ako siyang gipangutana sa tinuod niya nga pangalan. Tagadiin siya. Ug unsa nakadugay ang iyang trabaho. Ug nganong kana nga trabaho ang iyang gisudlan. Apan matod pa niya, kabalo ka ba? Pero may ko diri mabugbugan sa akong amo. Bisan tuod og ingon ani ang ako ang trabaho pero wala gyud ko gauban og laki. Igo ra kong katrabaho diri. Usahay mabastos. Pero never gyud nako nga gihimo nga mauban sa laki aron magpabayad. Kanang mo entertain me og customer. Dari namang gani ko nakakaton og inom. Kay matod pa sa amo ang amo kinahanglan nga mo inom pud mi. Aron daghang halin kay ang mga customer man ang mubayad. Og dili pud namo sundon. Papahawaon mi. Wala mang good kay grado. Igo ra ko nakagraduate og elementary. Mauna nga dari ko nakasulod. Kay baka kwarta pod ko diri labi nagnaay mga tip. Mauto ni samot nga naluoy ko niya. Maayo man ang ako ang trabaho, mami. Naapoy kaya ang akong mga ginikanan. Pagpauli na ako sa balay na malandong ko. Gusto na ako hawason sa ingon ana nga trabaho ang maong babae. Pero ang akong huna-huna, nagsulti baka gyud siya og tinuod. Nga sa ingon ana nga trabaho niya pinakatuig siya diha. Nga wala gyud siya gauban og laki. Murag lisod ka ayo tuuhan. Pero tungod kay ang akong huna-huna mauman ang pagtabang niya. Maoto nga wala na ako igsapayan. Gibalikan ako siya. Dayon giingnan ako nga unya sa imong pagpauli o latunta ka. Ingon man siya nga pwede na ako magawas karon. Hatagi lang ko isa kalibo kaya akong ihatag sa ako ang manager. Migawas og ako siyang gidala. Gidala na ako siya sa usa ka hotel. Aron testingan kung dili ba gyud siya muuban sa ako ah. Pero naguban siya, mami. O gani man, ako gyud na angkod ang iyang pagkababae. O naanay na una sa ako ah. Naghilom lang ko. Guwapa siya. Maiglawas. Hinlo ang panit. Maibog gyud ko. Motong giingnan ako nga hawa na sa imong trabaho. Pangitaan tagag mapuy-an. Ako na ang maghatag sa imong og kwarta kada bulan. Kay matud pa niya, adon siya igsuon gi pa eskwela og nasa fourth year college na. Wala na siya papa og masakit na ang iyang mama. Ako siyang giingnan nga ako na ang magpaeskwela sa imong igsuon. Tagaan tagag allowance. Unya, bisitahon ta ka perme.

Og maog yun to ang naitabo o galos dito na ko nagpuyo. Sa iyang boarding house, sa apartment, na akong girintahan para niya, ikompleto na ako o gamit. Dayon, mami. Siyempre, live-in ang tawag ato. Hangtod nga, maoto lagi nagkaanak nami. Pero ang akong problema, kay ang bata, kanang among panganay, layo man kay itsura sa ako ah. Unya, bugat ang ako ang buot. Bugat sa ako ang kasing-kasing ang maong bata. Hangtod nga gikwinta-kwinta na ako. Kulang og bulan ang bata. Og dito ko nakaingon nga, siguro, dili ako ang amahan, pero unsa pa may akong mahimo. Naa naman ko sa ingon-anang nga sitwasyon. Mauto, Mami Joy. Wala gyud na ako sa gipakaslan. Og karon nga napangayo na niya. Na kinahanglan pakaslan na nako siya. Pero tungod anang nawad-an ko og salig niya, bisan tuod og naanay duha ka bata, napay alanganin ko sa panganay. Munang nagpuyo gyud ko. Hangtod na asahin ko og layo sa ako ang trabaho. Weekly, twice a month, nga muuli ko niya. Natingala na lang ko kay sa pag-uli na ko, nagkuha siya og katabang. Sa tinuod lang wala gyud ko nagkuha og katabang, kay dili na ko gusto nga maglaroy-laroy siya. Gusto na ko nga wala siya mabililan sa mga bata. Pero kadtong first 2 weeks nga wala ko nakauli sa akong pagpauli, naanay katabang. Og dito akong giimbestiga ang katabang. Matod pa niya gikuha siya. Taga dito siya sa lugar sa ako ang live-in. Giswilduhan siya og 3,000 ang bulan para mabantay sa mga bata o gabi eh, labi na. Og maadlaw siya maglaba, limpyo. Kay kuno, ang ako ang live-in, kada gabi imulakaw. Og tungod na anang istorya ha, nagduda ko, nga adunay dili maayong nga gibuhat sa inahan sa akong mga anak. Maoto, nag-file ko og leave. Og wala kumusulti niya, ako siyang ginasubaybayan. Og dito akong nahibawan mami nga, may balik siya sa iyang trabaho dito sa beer house. Nangurog ko sa akong nahibawaan. O gani man, milikaw dayon ko og mibalik ko sa ako ang trabaho. Nakaingon ko sa akong kaugalingon, tama lang wala na ako sa gipakaslan. Og tama lang yun di ay nga nagaduda ko. Buto sa kahigayon, nag-uli ko dito. Nagig-istorya ko sa manager. Akong gipangutana, bago naghawa, kanang inaan sa akong mga anak kong naabay oyab. Matod pa sa manager, dili oyab kay tungod, mag-out man siya. Bisag kinsa, so sa ato pa namakak siya. Paoto mami, pero maglibog ko. Luyo sa akong mga nahibawan. Luyo sa mga pagduda. Gusto lang gihapon gyud nako siya. Malipay ko niya sa kama. Maayo magluto. Maayo mo atiman. Walay na bag-o. Auto, sa kahigayon, nahimo kong customer niya. Pertin niyang kurata
Huwag matod pa niya na alagi ka. Ingnan ako, dugay na. Nga nakabalo ko. Anong may balik mang kaaning imong trabaho. Matod pa niya. Maboring daw siya. Kung wala ko. O nga nang naglingaw daw siya. Inabiyaan ni mo ang mga bata. Mag-inom ka dere. Isalig ni mo sa katabang. Wala man takagigutom. Matod pa niya ayaw pagsigig reklamo. Kaya ang ako mga gusto nga wala ni magituman, wala ko nagreklamo. O ka na ang mga nahitabo, mami. Boto nga nakaingong ko. Manimalos siya. Tungod kay gusto niya nga magpakasal. Pero wala ko musugot. Muna ang problema na ako karon. Kay hangtod ko nung dili na ako siya pakaslan. Dili ko nun niya undangan. Dili siya muundang sa maong trabaho. Ang gusto na ako ipangutana sa imuha, mami. Ang ayan ba na ako siya pakaslan? O tama lang bang hadlokon ko niya? Para mo balik sa iyang trabaho. Aron pakaslan ako siya. So mao na ang akong gustong ipangayo og tambag sa imo mami. Bisan pa man og unsa nako ka gusto. Pero tungod sa akong mga nahibaw-an, naabot ko sa punto nga naglibog ko. Naarabay mga bata. Palihog mami tambagi ko. Tagan kaing salamat og dinhi na lang kutob. Kanimo matinahoron, Carlos.

38 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang ala. Una na nga po nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching Esperanza Dumangcas Miong. Maying hapon daw mami, pa-shout out sa husband kong nakaabang sa live mo, si Ronnie Dodig, at sa mga apo kong makukulit, si Alia Alnayef, Alea Alicia May, at sa Byong Dodig family, watching from Layog, Pagalungan. And also from Militia Service, watching from Caraga, Davao Oriental, Michael Iwanan, Samyana. Could be Imami Joy, greet ko lang family Mamontayaw, Samyana, Ungkay, labi na sa kong anak na si Pat Kaayo, si Michael Angelo. Thanks, Mami. Oo, nagakidiyaki vitamins ba ang imuhang baby? Dapat nagakidiyaki vitamins na siya, ha? Para aning orasa, tulog ang iyahang trabaho. Jeremy Comnag, hello mommy, pa-request pog song Skyline. And also from Lorena Neritan, maayong hapon po mommy, salamat gyud. Buo-buo ang ulan sa atong katanuman. Bahala na nag-smile ang mga lansones. And also from Tessel Pesukan, maugyod no, lipay ang mga tanom gyud karon, tinuod ka gyud diha no. Kaya nabay ubang mga saging, gagmay na lang yun kaayo ang bunga tungod sa sobrang kainit. So at least, nadilig-diligan po, pero diligyod po ba ayo kung permi na lang po og ulan. Ang maayo good nga timplada, no? Kanang maulan magabi, bisan og 2 to 3 hours, o niya pagkaadlaw, okay lang nga mag-init siya. So, Tessel Pesukan, shout out po sa family Pesukan and Bantayan from San Fermin, Manay. And Dato Aban, salam, shout out lang family Aban Abas dyan sa Marbel, Matalab. Request ako ng song, Labas na Nasaktan. Ah, song na, Labas na, na. Ah, Labis na Nasaktan siguro ito. maraming salamat sa pagbasa, Mami. Dato Aban ng Campo Marbel. Daniel Dagansan, request kong song, Mami, Above All. Mayroong Above All? Abay kanta ganun. Mariel Jen Antaw Logronio, maayong hapon, greet na ako, Mamay Dolor Kudada, og Kudada family, Mamparo, May Nagkot, Mabaslay family, salamat Mami Joy. Taga San Fermin, Manay, Davao Oriental po. Delon Larry, watching from Cotabato City. Thank you, Delon. Kusog gupod kaayo ang ato ang 102.3 diha sa radio, no? Oh, kusog kaayo diha sa Cotabato City. Manudos Math, shout out lang mami. Kilabulaw, si Andolana, si Nana, si Babay, Ali, si Ina. Thanks, mami. And Joel P. Kabongbong, shout out from Butay. Salamat. Nasrola Sandato, magandang hapon po mami Joy. Pa-shout out na lang sa family Sandato dyan sa Kilangan, Pagalungan, Maguindanao from Amer Sandato. Densya Alamada Pabro, hello. Gemma Muyag, watching kami dito sa Orok, Facor. Sila Lolibet at Samao, family, Angay at asawa. Misyo Mahalbogs, pa-request kong song, Mahirap Pala. Ang sobrang bait. Ayan, salamat mami. Ang bumati, Mrs. Muyag. Sobra po talaga. Pag sobrang bait mo, aabusuhin ka. Kailangan na kilalanin mo yung mga taong naging mabait ka, no? Kay ang mga tao, kapag may nakukuha sa'yo, kaibigan ka nila. Pero sulay eh, paminsan-minsan tumanggi ka, di ba, bihira na lang yan pupunta sa'yo. Ganyan po talaga ang tao. Dan, matuto po tayo talaga. Matuto tayong bumasa sa mga kaibigan dahil marami pong mga taong talagang mapagsamantala. Minsan, matulungan mo ng minsan, himuon na nilang responsibilidad nimo ang ilahang mga panginahanglan o tanan nga problema. Mao na usaha yung sakit. Unsaon man nato kung kita man limitado man pod, di ba? Okay lang na. Okay, ultimo gani man ang gobyerno, dili man gani nila mahimo nga kwarta kana sa katawhan. So, sa pagkikipagkaibigan, sa pagiging mabait, kailangan na kilalanin mo ang tao. Boss, pa-shout out lang po nako Sityo Kawayan, watching from Sulup, Davao del Sur, and also from Jay Vance. Audensya Alamada Pabro, daripod sa Carmen, North Cotabato,
dagom pod, patugtog po, mahal, saan ka nang galing kagabi. Salamat sa pagbasa. Javans, JMB, pa-shoutout sa Kidapawan City, shoutout na ako ang mga kauban, si Tiroy, Elvis, Arnel, Rolito, Robert, Jamar, Jake, Gerald, Team, Sitio Bantawan, Caraga, Davao Oriental, Sid Zimmer, Norwal. Shoutout ko sa akong mama, Marina Cabanilla, ko Tabato, o sa ako ang kaluhang mga manghod, si Joseph o Jolios Cabanilla. Salamat, mami, watching from Bukidnon. Jin Manoos Banoy, kumusta? Watching from Pantuyan, musta Jin? And Linimi Andoyo Sabay, shout out sa Andoyo, Mandabon, Banoy, Dalid, Tuba family. Salamat, watching from Manay, Davao Oriental. Chay Chay Masangged, hello po, magandang hapon. Kumusta ka na? Ayan, greet lang nako ang Masangged family og Mandagyo family. Lahala, perting daghana pagyod ni by Ali Lagindab. Aban, magandang hapon, mami. Shout out ko si Ina Ahmad Hania, watching from Matalam. Ala, unya na pod ang uban, ha? Ato sang balikan ang ato ang letter sender? Or isang music lang siguro muna, ha? Saglit lang. Magbabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

48 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Malapit na po tayo matapos. Balikan natin si Carlos. Alam mo Carlos, kanang kasal, dili man na kinahanglan nga maghadlokanay. Pag di ko nimo pakaslan, balik ko sa ako ang trabaho. At saka, hindi lang man siguro ang basihan para manatili ka sa babae yung dahil napapaligaya kanya sa kama. Diba? Mahalaga rin yung mapagkakatiwalaan. Pwede nimo ibilin bisag tuig pa na dili maunsa. Kana nalipat ka lang ng trabaho, nalipat ka lang sa trabaho kung ano na ang pinaggagagawa. So tama ka na nagsinungaling siya sa'yo. Hinahanap niya yung masaya siya, nag-i-enjoy sa buhay niya, nalilibang siya doon sa beer house. So, kung ang imo mang gipangayo nga tambag kung angayan ba siya pakaslan, kung ako ang imong pangutan-on, dili ko, kay dili masaligan. Kay mabot ang panahon, dili na gyud imo makaya ka ng iyang ginabuhat. Nakatali mo sa usag-usa, pwede man mo magbulag, pero kung sa bagay, dili man mo kasal. O I mean, kung makasal mo, kung magbulag mo, lisod na. Magbulag man mo, pero hindi ka na malaya. Hindi ka na basta-basta na magpakasal. So kung sino mang babae ang gusto mong pakasalan. O dili pod maayo, napakaslan mo siya kay gihadlok ka. Kay dili niya undangan ang iyang trabaho kung dili nimo siya pakaslan. Kaya, ang ako matambag sa imo ha, ayaw na nagpakasli. Og, mas maayo nga, palayain mo na rin siya. Kay murag, mas dito man siya malipay. Diba? Kay nawala ka lang, 2 semana, gibalikan niya ang dati niyang trabaho. Klaro na kaayo nga, dito siya malipay. Dito siya malingaw. Unya, hadlokon ka pa nga kung pakaslan, dili ni mo siya pakaslan, dili siya mo undang siya ang trabaho. So, unsa man di ay na hadlokanay. Kaya, ang ako matambag sa imo ha, mas maayo pa, tuldokan na. Hindi naman kayo kasal, naamay bata, kay ka ng mga bata pagka above 7, sa akong pagkahibalo kung wala ko na sayo, papilion lang naman ang mga bata kung asa gusto mo uban. Kaya dili man po na niya pwede nga piliton nga sa iyahag yun. Istoryahan ninyo og maayo, kanang dili maapektuhan ang mga bata, nga dili sila madamay nga maglibog po og apil sa ilahang sitwasyon. Kailangan nga makasabot ang mga bata kung anong kinahanglan ninyo nga maghiwalay usa.

magkanya-kanyang buhay na lang muna kayo. Kay, dili man siya ganahan mo po yung ugbalay. Gusto man niya nga, dito siya sa bear house, kay dito siya malingaw. So, dili gid siya ang ayan nga, himuong asawa. Daghang babae. Kabalo ka, Carlos. Pero lisod ka ayo pangitaon ng asawa. Diba? Daghang kaigbae diha. Sa kinsa gusto ni mo idulog na ah. Pero kanang asawa, pag-asawa, pinakasalan mo, ibig sabihin, may tiwala ka. Gusto mo makasama for life. Masaligan. Kana bang bisag pila ka tuig dili ulion pagbalik ni mo maura gihapon. Inana na, busa ang akong tambag ni mo, palayain mo na siya para maging malaya ka na rin. Sama sa akong giingon, i-safety lang ang mga bata. Naaman siguro kay mga ginikanan o may kaya man kayo sa buhay. Mas maaalagaan. Diha po na ni mo makita kung dili gyud imuhang anak ka ng iyahang kanang panganay. Sa palagay ko, yan ang kukunin niya or pipiliin niya. Or kung isipin man niya na magkaroon ng magandang buhay ang bata, basin og ihatag pod niya sa imuha. Kay maulang naman na ang pagkakataon nga mahimo niya kung unsa ang iyang gusto. Siyempre, di na niya kaya mo po yung apartment para sa renta. Wala na rin katulong. Kaya, mas pipiliin talaga niya na mapasayo ang mga bata. Kay alam niya yan na sa uri ng kanyang trabaho, mahirapan siyang buhayin yung kanyang mga anak at alagaan. Mauna ang ako ang maitambag sa imo, Carlos. Palayain niyo na ang isa't isa. Kay lisod kaayo na pakaslan, dili masaligan. Salamat kaayo sa pagsalig sa ato ang programa. Kung kinaot pa unta nga, mahimo nimo ang tama nga desisyon. Thank you. Anim na minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas dos po ng hapon. Gusto ko lamang po kayong paalalahanan. Minsan pa, nga kung nagaantos mo o rayuma o arthritis, bilongga gold po. Ayaw ninyo na kalimte. Bilongga gold, maayo kaay na sa rayuma o arthritis. Kung hubag na, di nakatindog, di nakalakaw, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Ingnan ta mo, mamaayo gyud mo ana. Maayo po na siya sa bukol-bukol. Og ingon man ang sakit sa kalawasan. Labi nagpareson nimo ang yaki liniment oil, bangha plus. Nako, pagkabuntag. Good morning, gyud ka kaayo. Try nyo lang po, mga ka-joiners, no? Gusto po ninyo nga protektado ang inyong kidney na atayaki herbal capsule. O kung gusto po ninyo nga dili mo prone sa UTI, maayo po ang yaki herbal capsule. Pero kung naigo na mo, maugi hapon to. 3 times a day para maayo ang inyong UTI. At imano na to atong panglawas, mga ka-joiners. Kung saan man na to ang dagang kwarta, atong hinugunan ang kwarta, atong panghinayangan. Unya og dili na maayo ang ato ang lawas, magtisngi na lang ta. Ultimo ang pagkaon, di na ta. Wala na tayo gana nga mukaon. So, dapat healthy ang ato ang panglawas mo ay gyud ang ato ang unahon. Kay og gadaot ta, dili pud ta makatrabaho. Kompleto ang ato ang mga produkto og daghan kaing salamat sa inyong pagsalig sa mga produkto sa Yaki, mga ka-joiners. Naagi hapon ang ato ang ganado capsule, ato ang mga sabon og kompleto ang ato ang mga kape. Kung gusto pod ninyo nga magdaos ng kasal o unsa pa man nga party sa inyohang pamilya, pwede mo din sa Eli Resort and Hotel, Trippy Farm, o di kaya sa Punta Eli sa Samal. Naamoy mga seminar, mga government agency na to. Ayan, pa-reserve lamang po ka mo. Kaya usahay, permigod ta busy diri sa Eli sa Kidapawan. Reserve lang mo. Tanaw ninyo sa mo ang account sa Facebook na ay mga numero o dali ra ninyo makontak. Salamat, good kaayo. So mga ka-joiners, wala naman tayo igong oras sa makausap pa. Gusto ko lang kumustahon sa makausap at itong mga taga-BARM, no? Oo, congratulations sa tanang mga na proklama na. Hinaot nga dili ninyo mapakyas
Hindi po ninyo mabigo yung mga taong umasa po, yung bumoto po sa inyo, na umasa po sa inyong magagawa. Sana maservisyohan ninyo sila ng maayos at tuloy-tuloy ang katahimikan sa lahat ng area ng barm. At sana din po yung mga tao na naghahangad ng kapayapaan ay yun din ang kanilang malasap na naglalakad na walang takot at nasiservisyohan po sila ng maayos. Congratulations, sabi ko nga, sa lahat ng mga nanalo at sa mga tao naman sa barm. Suportahan din po ninyo yung mga leader ninyo sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Salamat sa atong mga ka-joiners na nagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Syukran. Kadulangon ng mga pagalitan ng mga Muslim, mapakikinig sa guna, san sa balabala Adalpa. Og ingon man ang mga nagapaminaw sa 99.7 chat radio sa Dipolog. Salamat kaayo sa inyo. Og tanang maabot ni ining maong istasyon. Kauban nato dito Sir Joel Elio. Og ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ang 105.7 Joy FM sa kinatubuk ang probinsya sa Davao Oriental. Og ang 102.3 dinhi sa North Cotabato. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Huwag po tayo makalimot, mga ka-joiners, na laging magpasalamat ano man po ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po ang nagpapasalamat. At nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: Taas kayo siyang delay niya, no?
1: Oo, oh, mga 5 seconds.
0: Sobra gani. Karoon pa kung yung punit diho, gano'n.

que do Game Boy. Mas do Rio de Janeiro não.

0: Messenger tot el sigut, eh? Secret Chill.
1: Molt ràpid. No te caen motos ya.
0: Bueno. El domingo. Si cua nang wala. Si Rens. Si Rens, kay dinito sa kanto daw.
1: Pwede siya ang coverings.
0: Wala na po sa dito lang. Balik na ako kay Juan Mary. Kaya ganito.

0: Hello, ma'am. Hello. Hello, ma'am.
1: Hello.
0: Kamute.
1: Nakamute sila? Kana ang gmailan?
0: Oo. Hindi, kwan. Gmailan nga, kwan. Walang kaya madungong kasama. Sabi mo, wala kang kapunod. Kinakamute mo nang iahapin siya. Ano ba, nakaka-istorya? Istorya ta. Gusto mo, hindi mo madungog. Pero madungog, gano'n siya.
1: Tatlo lang po ko.
0: Kinahanggan lang yan. Sa akin na yung mga importante nga.
1: Hello, ma'am.

0: Well, gahapon pa ko na unta siya makapag-interview kay daghan na kayo na back out. 16 sagot na ni back out.
1: Uy, daghan na, uy.
0: Oo.
1: Nga taga na siya na tanan.
0: Oo, oh, taga... Ang taga Buhol, duha na lang ang umabot. Dati, pito unta na sila. Ang taga Cebu, mura o duha na lang po siguro.
1: Yan ako, ang budget na plansado na, no?
0: Lagi? Pati ang mga taga-agusan,
1: nanganin
0: na anay na maka-agusan.

0: Mo ganyan ito, gahapon pa unta sa gusto na ako interview niya kay Mino. Sampun kayo mang lihok kayo mga tao, dugay kayo makaabot kay Gub ang mensahe.
1: Noon, hakot inyong hatanan, pero pero na-prepare na ko na tanan.
0: Lagi.
1: Ang burden na sa kuan. Sa ano yan, ang invitation committee ba?
0: Oo, oh, kami wala ba in charge?
1: In charge?
0: Hmm.
1: Ano sa pa? Hindi malig kayo dito sa ayo. Pwede na para sa ito, pinakotabato ka, sanay tayo.
0: No. Ngingnan lang ta nila nga, dapat masanay na kayo. Masanay na sila yung kun na. Hindi na pwede yung tama sa mga ano.
1: Hindi na tagalaing lugar, hindi na sakripisyo.
2: Hello, Sir Roy.
0: Yes, ma'am.
2: Okay, the government is ready for you.
0: Ah, okay, ma'am. Sige, ma'am. Mag-intro lang po ako. Magandang araw po mga katinig, mapalad po tayo ngayon dahil nasa linya mga kausap natin no less than the provincial governor of Maguindanao North province dahil po meron pong napakalaking aktibidades na ginaganap sa ngayon in relation sa kanilang fourth founding anniversary. Magandang araw Gov. Tukaw Mastura.
3: Magandang hapon din po.
0: Maraming salamat, Gob, sa inyong panahon. Unang-una, Gob, pwede nyo pong ma-update tayo kung ano yung mga naka-line up ng mga activities in relation sa fourth anniversary celebration ng probinsya.
3: Maraming salamat at ako'y pinabigyan ninyo na at marinig dito sa station natin para malaman ng tao yung mga activities natin dito. Ito po ay on September 17 po magkakaroon ng fourth anniversary celebration ang probinsya ng Maguindanao Norte. At mayroon po tayong special event, yung po yung National Horse Show. It will be open for those who are interested, horsemen, on September 19 to September 20. Mm-hmm. And we are inviting those horse enthusiasts na makilahok dito sa National Horse Show natin. Ito po'y pangalawang horse show natin dito sa probinsya ng Maguindanao Norte. Alam kong nag-enjoy yung mga participant dito last year.
0: Opo, Gob. Enjoy na enjoy kami.
3: Yeah, I do hope na babalik kayo at madagdagan pa yung mga participants natin, no?
0: Mm-hmm.
3: And we are assuring you that Maguindanao province is a very peaceful province, especially dito sa capital town niya na Sultan Pudarat Municipality. Kuan po natin, we will be provided security by the PNP and the Armed Forces of the Philippines. Round the clock po yan, security.
0: Mm-hmm.
3: Dito sa activities natin na ito. I'm sure na yung naka-experience na ay nag-enjoy sa po namin dito, hospitality namin.
0: Mm-hmm.
3: Siguro pinagkukwentuhan din ninyo yan.
0: Opo. No?
3: Kaya sana po maka-invite pa tayo ng mga ibang horse enthusiasts na dadalo dito para ho masaya yung kuha natin National Horse Show.
0: Definitely, go. Barang mas sa paghahanda ngayon, mas masaya talaga. May mga alinlangan lang po yung ibang mga horse clubs dahil marami-rami nang nag-commit. But because dun sa nangyari sa Cotabato City noong Lunes, maraming nag-aalinlangan at magba-back out. Ang kailangan po nila is baka pwede nyo pong maipaliwanag kung gaano kalayo itong Sultan Kudarat dun sa pinangyari ng mga violent incidents at kung ano po yung pwede nating assurance sa kanila na they will be taken care of as far as security matter is concerned.
3: Well,

0: siguro doon sa mga naka-participate last year, alam nila kung gaano sila nag-enjoy, gaano sila na-secured. At yung Cotabato City naman, eh, it's about 15 kilometers away from Sultan Kudarat, no? Mm-hmm. At saka din sa kuan natin, site natin na kuan nyo, dito sa malapit sa munisipyo, municipal hall ng Sultan Kudarat Municipality. Mm-hmm. At napakalayo po nung incident na nangyari nung eleksyon. At ngayon eh, uli naman na matahimik tayo dito. Mm-hmm. Tahimik dyan sa Cotabato City. Lalo-lalo na dito sa Sultan Kudarat dahil mga 3 kilometers lang dito yung kuha natin, Brigade Camp, no? Mm-hmm. Camp ng Armed Forces. Kaya Sultan Kudarat is peaceful municipality na capital town ng Maguindanao Norte. Mm-hmm. We rest assured you of your security. Uh-huh. In fact, lagi ako dyan pupunta para ako na mismo ang chief security.
1: Okay, Gob, samantalahin ko na lang itong okasyon na ito dahil itong mga horsemen na ito nanggagaling sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay magiging tourism ambassador din ng Sultan Kudarat pag-uwi nila sa kani-kanilang mga bayan. Ano yes. ang nais niyong i-highlight nila sa pag-promote nila ng Maguindanao del Norte as a province? Paano nyo gustong makilala po? Maipakilala nila doon sa pag-uwi nila sa kanilang bayan, ano yung baon nila na distinct po sa Maguindanao province na pwede nilang ipagbalaki?
0: Alin po?
1: Aha. Ito pong mga horsemen, nanggagaling ito sa iba't ibang bayan sa buong Pilipinas. Sa pag-uwi nila, maging ambassador ito sila usually ng tourism or ano yung mga magagandang nakita nila sa Sultan Kudarat or sa Maguindanao del Norte as a province, yun po ay ipagyayabang nila, ikikwento nila dun sa kanilang mga kababayan. Ano po yung pwede nilang dalahing kwento na maipagmayabang nila about Sultan Kudarat and Maguindanao del Norte as a province pag-uwi po nila sa kanilang kanya-kanyang mga bayan?
0: First of all, yung hospitality ng mga tao dito sa Sultan Kudarat. Mm. Experience po yan, masyadong malaking experience ng mga participant natin na last year at nakita ko naman na ang saya nila dahil mukhang ito pang first time na marami silang na-enjoy na mga privileges.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nakakaiba ito doon sa mga siguro sa mga experience nila na nakaraan.
1: Mm-hmm. And probably dahil po sa hospitality, mai-risk din po yung stigma na ano pag Maguindanao kesyo mayroong mga negative na mga impression, Gob.
0: In fact, nung sa last year experience natin, masaya yung mga participant at na first time daw nila na ganun sila nag-enjoy sa mga natinan nila na
1: horse show.
0: Horse show, yeah. Mm-hmm.
1: Totoo yan, Gob. Saksi tayo.
0: Libre lahat, merienda, lahat. Basta.
1: Everybody happy.
0: Everybody happy. Mm-hmm. At saka mga, syempre, may mga premium pa tayo.
1: Okay. Maraming salamat, Gob, sa inyong panahon. Baka mayroon ka pang ipaabot sa ating mga tagapakinig.
0: Well, yun nga po. First of all, ako'y nagpapasalamat sa iyo at binigyan tayo ng pagkakataon. Sana po ay mapunta rin kayo dito during that time.
1: Mm. At bukas ko, punta na ako dyan. Kasi magmi-meeting kami. Anyway.
0: Yeah. Kompleto tayo. Mayroon tayong mobile hospital dito na mag-ano dito sa kung mag-take care of our horsemen. No?
1: Mm-hmm.
0: I do hope na madagdagan pa yung, kasi ilang araw pa yun eh. Baka madagdagan pa yung mga na-invite natin na makilahok dito sa portion natin.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po muli. Mabuhay kayo at more power, Gob.
0: Maraming salamat din po.
1: Mm-hmm.
0: I'm waiting for you here.
1: Okay po. Yan po mga katinig ang boses ni Maguindanao del Norte Provincial Governor Datu Tukaw Mastura. Magandang araw po sa ating lahat.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: in relation sa kanilang
1: Maraming salamat at ako'y pinagbigyan ninyo na at marinig dito. Maraming salamat.
0: Okay po. Yan po mga katinig ang boses ni Gob.
1: Maraming salamat din po.

2:38 na po ng hapon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Of course, tuloy-tuloy tayo. Ano? Kumusta ang atong mga sweet lovers na mga drivers ng hangdapita? Maayong pagpaminaw, amping-amping po sa pagmamaneho. Hello kay Ariel Elisio din ha. Naminaw sa ato, ano? Daghang salamat. And of course, kay Daniel Dagansan. Diba? Maka-Daniel ang lahat. Mayong hapon. Chai Chai Masanggid. Good afternoon. Kumusta po? Hello sa Masanggid family, Mandaguio family. Thank you so much. And you're welcome naman by Ali Lagindab Aban. Magandang hapon. Shout out kina Ina Ahmad Hanaya watching from Matalan. Yan. Hello, hello sa mga taga Matalam. Daghan kay tagsuking tigpaminaw din ha, no? Daghang salamat sa inyo ha, din hang dapita ha. Kumusta po ang lahat sa mga taga pan Matalam. Hasnaug. Basta lagi eh. Hello sa Gibiar family and request ng song ng Iwan. Ay, kinsamay ng Iwan ni Muhash. Amera Sulaw Kadete. Good afternoon. Shout out sa lahat ng mga taga Lower Centro Barangay Lupig. Kapalawan SGA Barm. Shukran. And Apuan, may hapon din ha. Lakaw. Boss Batinoy, watching or shout out sa Batinoy family from Davao City. Benito Malito, hello daw sa iyahang mga pamilya, no, from Panlaisan. Sana po ma-play. Thank you from Mark. Hello kay Michelle ng Kabakan. Request daw ng song dedicated para sa iyahang boyfriend or BFF ba ni? Dahil mahal na mahal kita. Sige, mamaya ng konti ha. Hello kay Limentang Kim. And Rasul Baka na Iman, shout out kina Bebe Ken, Bipa Corato, Ina and Andulana, Bipa Arpol Naga. Thank you from Rasul Iman ng Marbel Matala. Good afternoon po. Request ng song, Bukas na Lang Kita Mamahalin. Hi.

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya para nang nalabak na saging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi. Mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin manggo na sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung may baho sa yaki. Simuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitisingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ko'y tumungat ang bala na ko akong kamot mo. Minoy na ayo.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music!
3: All the hits.
4: All my favorite songs.
3: Hit music all day.
5: Enjoy everything.

0: Himsog na og wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelica Pukaw nga si Juni taga-Lawigan, Mati City, Davao Oriental. Sukad nga kidiyake, vitamins ang ginapainom ni ini.
1: Kuan mangguni siya magsakit-sakit, hubak pa man tumig ospital, makapaaso mi. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyake na ko. Kumagligo akong painom, maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka.
0: Kanang kidiyake vitamins mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Pamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Magkakaungkog ka ng mga witson, mga balbakwa, basta mga baka, motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo dayon, mula na ito ko ang hubag sa tiil.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Enjoy the music. Joy FM.

0: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur. Kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Nagkuhan ko anak bito sa mga herbal. Hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
2: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
1: Taas akong sugar niya karon normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang punta sa kaon bitong mga tamis.
2: Pila edad ni Munay?
1: 77.
0: Ikaw, diabetika ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: 102.3.
1: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan! Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami.
0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Gikalipay og dako ni Edward Buenvenido, taga 3 de Mayo, Digos City, kay ang lima ka tuig niya nga pag-anto sa kasakit sa iyang hawak, Yaki liniment oil lang ang nakawagtang niini.
5: Inuudyot kay ila nang ka tuig na kuantos ko yan, lima na nya drive ko sahay, duha lang ko bulan sa akong driban. Hawa na po kay mulagi akong gibuna nagkasulti ko nga maayo na Yaki, nagsulay ko palit. Inuudyot ay na katulo lang nga kapi na kong sagun sa nga plus. Ayo kaya.
4: Okay, yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka, mutukar ginakuha ang arthritis. Kada ato nakainom ko Bilongga 3 times a day sulod sa isa ka semana, naayo dayon, wala na to akong hubog sa tiil.
4: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia Matalam Cotabato, sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
7: Oh, tinood si Roy. Mumay gigamit po sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, nagawin man siya, sir. Maayo pong tulog ba? Ay, ragi ko saban, sir ba? Ganado man kaon. At dilikin sa una, sir Roy. Magtimitimi kasagaran, sir.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
9: Oh, syempre. Dan always magkita nakaporma.
8: Yeah, kamusta man yung love life karon, Tay Diggs?
9: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
8: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
9: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
8: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas, ug makondisyon po na imong love life.
9: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
8: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
9: Ang dan, oy, warag na baguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
8: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganadong kapsul para di ka magluya. Lagsik imong lawas.
9: Salamat kayo dan sa ganadong kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
0: Ang ganadong kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
10: Sayod ba ka sa mga nahitabo o sa imong paligo? Nasayod ba ka sa mga nagulang mga balita na adunay kalambigitan kitang yanong katawahan? Matod pa nila, alao ang makamasayod. Kakakaroon, magadalit ka ninyo ni Ining Tulumanon nga maghatag ka ninyo sa mga nagunang mga panghitabo. Sulod o gawas sa atong dakmayan, aniya na ang kasayuran. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Renz Sumalino, kasayuran. Sa iyo mga panghitabo, ang labing lapas ng mga nagpungasik ng mga balita. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. O karoon, aniya na ang inyong anchorman, Renz Sumalino.
11: Maadyong hapon! Kumustang mga hapon? Bayong hapon, Tanggop. Mayong hapon, Misamis Occidental. Ganun lang magpuyong malinawon, malipayon, malambuon. Welcome sa itong program. Kasayuran program din sa Joy FM Panguil Bay, Misamis Occidental. Lenso Malinog, yapon na inyong higala, amigo o tigbalida. Bayong hapon sa itong kaatbang ng mga probinsya. Ang Sambuanga del Sur o ang Lanao del Norte. Musta mo diha mga kasayod? Tibuok Northern Mindanao o Sambuanga Peninsula. Adyong pagpanikay-sikay na itong tanan. Adyong hapon, ang Kabaw Balhina. Dito nila sa Magabukiran. Kumusta din Kabaw? Basiga baha ang subahan. Ano to? Kagwa naman kay mausong karabaw. Gupon ron kay tanan naman mga gwapo naman kay mga farm machineries gipanghatag sa gobyerno. Ato mga city officials sa Dagbay sa Tanggop, Mayor Ben Kanama, mayong hapon mayor. Vice Mayor Tito Dicina, kaabang sa ato mga city councilor. Lakip na may gratong magkapitan sa Tibuok, barangay, sa 55 ka barangay. Sakop na ning atong Dagbayan sa Tanggop. God-centered city, una kayo ang Ginoo. Kumustamos, kumustamos! Maadyong pagsikay-sikay ninyong tanan mga kasayod. Naot ko na amo kanon sa kapiskay sa inyong mga panglawas. Ha? Sa dipatama ito, sunahan sa itong mga balita, mga isyo, guban pang mga informasyon. Sa itong hatagay pagtagad karong adlaw. Atong duolon ang Ginoo pinaagi sa mga pag-ampo. Tuhon kay kung wala siya, wala tay mahimo sa ito ang kaugan. Our most heavenly Father, Lord, we give you all the glory and praises, Lord God, and we worship your name because you are worthy, Father God, to be praised. Lord, salamat sa laing adlaw imong gihatag na mo, Ginoo, laing tsansa sa among kinabuhi imong gitugot, Ginoo, na usam. Lord, salamat sa reconciliation, salamat sa mga reminders sa among kinabuhi, Ginoo, ning kalibutan na sa padaghang mga kalisod, kasakit, mga kaproblemahan. Among masinati, but you, O Lord, our God, who is with me, with us. Kauban kanunay Ginoo sa tanang panahon. Huwag wala gid nagkulang namo Ginoo. Tungod ka ikaw ang anaa kanunay sa among kinabuhi, Father. Lord, continue to bless, to guide us. Even today is another day to each and everyone, Father God, just to praise once and for all, O God, ikaw ang tagaan sa among pagpasidungog, sa imong kinabuhi, imong gihatag ka namo karong adlaw, O God. Salamat sa pa imong provision, sa imong protection, imong adlaw. O kininta na mga natanaw na minaw karong imong ipanalanginan usap. Nagbuon ng mga problema ng mga panginahanglan sa matag adlaw, Ginoo. I-bless din mo, Ginoong, among mga lideres, tanan, tibok naso sa Pilipinas. At sa maturan ang badayag, dili ang tawhanon nga kaalam ugan. Salamat kay nimo Lord kadunang kay purpose. Dai katuyo sa mga panghitabo sa mga kinabuhi ning kalibutan. Thank you for your reminder. Thank you for your comfort. And tapos na rin ginusin mong giya, pinagi si mong balaan nga Espiritu. This is our prayer, Lord. We put our trust in you, Lord Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. For our short meditation, let us continue to our series. New series. Karong si Manaha mga igala. Atong tema nagingon, the sign of the last days. And remain faithful to God despite the growing wickedness in the world. Magpabilintang matinud-anon, di asigino, bisan pa sa nagka-dautan ng mga buhat sa kalibutan. Ang 2 Timothy chapter 3 verse 1 and 2 nag-reminds ka natong tanan that there is a difficult time will come in the last days. Uni ang nakatagaro sa daghang kalisod, kalisdanan mga kasayon. Kadi na sinati na to. But thank you. Tungkol sa John chapter 16 verse 33, Jesus acknowledged that we will face trouble in this world, but tells us that take heart because I have overcome the world. Matupas Ginoo. Daog na ta. Una, ang Ginoo gyud mo ikanunay ato ang simbahon, alagaran, tagaan sa tanang mga butang sa atong kinabuhi igsoon. We should not be surprised by evil. Instead, we must remain watchful and firm in our faith. Second, karong adlawa, matod pa din, people will love themselves and money. Ano isa sa mga sign, mga igsuon sa last days, sa katapusan kapanahonan. Ang katawahan matod pa, mahigugbaw sa kagalingon o sa kwarta. Nag-away kining duluha karon sa ato ang kinabuhi igsuon kining mga desire sa kwarta o desire diya sa Ginoo. O atong basahon pagbalik, bigala ang 2 Timothy chapter 3, verse number 2. Matod pa din ni ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kagalingon o sa kwarta. Sunod, habugiro sila. Mapahitason, bugal-bugalon, masupilon o sa masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili mapasalamaton o dili gayud yusnon. Muna ang mga usa sa mga giingon sa Bible nga matabo sa katapusang kapanahonan nga mga tao mas maningkamot pa sa kwarta kaysa pagpaningkamot sa pagduol sa pag-alagad sa Ginoo. Una ang mga tao tungod kay naningkamot sa kwarta na ay pagkahambugiro, na ay pagkamapahitason, o ang pinaka-worst, magigala mga anak dili matinahuron sa mga ginikanan. Naga mga anak na musupak sa ilang ginikanan, sa mga pagtahod. Naga nagkaroon, muna mamatigdan na ito, daghan kay mga anak nga mutubag-tubag sa ginikanan. Lahi sa unang panahon nga mga anak, usa kasipat sa ginikanan, dili na dayon mong tingog. Pero karon ang bata, singkahan pa ang ginikanan. O sada sa mga panghitabo, tungod na sa daghan kay mga influensya sa kalibutan nga gigamit sa yawa, aron ang mga bata magtubo nga dili mahadlok sa Ginoo o di mahadlok sa ginikanan. Kung ang ginikanan ay mo kumpiyansa, ang inyong mga anak, kamo bagyod ang matuto ana o ang mga gadget lang. Usahay wa takabantay ang nagtudlo sa ato mga anak, ang mga cellphone, ang mga naa sa online, wa takabantay ang kinaiya, di nakita nag-manage ang mga buhat as kalibutan mga igsoon. Una mag-careful ta sa atong pagkinabuhi nga ang atong pagkigugma dili gyud pagkigugma sa mga butang kalibutan. Makita na sa imong pagpaningkamot. Unsa kataas ang imong panahon sa pagpanginabuhi? Unsa kataas ang imong panahon para sa mga butang kalibutan? Ug unsa kataas pud ang panahon nga imong gigahin para sa Ginoo? Basin wala gyud gana bisan gamay. Igsoon di man ta perfect. Sa atong sinultian kada adlaw usay tungod sa kasuko, mga atong ma-encounter everyday. Dunay mga pulong nga mugulas sa tumbaba nga dili maayo. Apan kung imong basahon ang pulong sa Ginoo, balik yun sa Ginoo. Kaya doon nag-reminder ang Ginoo. Bahala pagkapila ka magkasala, bahala nagnasipiat ka. Basta balik sa Ginoo, ikso sa mga buhi pagka doon ay paglaon. Ikso na mga tao, di magiging na malipay ni mo, magtanaw na kasala ka, nauton pa ka, i-discriminate pa ka. Kaya kanyang kalibutan, full of discrimination. Pero kung maduol ka sa Ginoo, ang Ginoo, wag yun discrimination, dawaton ka niya kay ang Ginoo nangita sa tanang mga tao makasasala nga naghinulso. Ayaw kahadlo nga wak kay kwarta. Ayaw kahadlo nga mas pobre ka kaysa uban nga wak nang alaga sa Ginoo. Pasagdaila na. Kaya daghan mga tao ang dato sa Bible pero sa katapusan sa kinabuhi na impyerno naman. Daghan mga tao sa dato kayo nga gisod sa Bible nga diin pagkahuman patyon na dipon gihapon di ay nga to sa linaw nga kalayo. Kung ikabalaka nga pobre ka sa kalibutan basta kay dato ka sa mga butang langit noon. Diha to masintro. Fix our mind on things above, not on things on earth. That's the powerful word of God today.
10: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tungdakbayan. Kini ang kasayuran. Uban ni Gres Sumali.

0: Itan Hardware and Construction Supply. Tanan nga naminaw diha karon. diha sa may planta nila sa may kuan. Ang planta diha sa may Itan Hardware sa may San Isidro Ribi, Lalalanaw del Norte. Good morning tanan diha. So sana sa mga gipasigarbo sa Itan Hardware. Kaya diin sila doon ay kagalingong planta. Wala kung doon ay kagalingong planta, mas barato sila kumpara sa ubang mga hardware. One-stop shop na ka kay kumplito naman po na sila sa tanang mga kaimanans material, construction material mga ikala. Sa kamudya, mga nanginahanglan mo mga construction material, one-stop shop na ta sa Itan Hardware. Daghan din ang klase-klase na kadaiyang mga tiles, mga hollow block, kabilya, uguban pa, basta construction materials lagi, kumplito na sila mga igala. Kanya barato po sila ikumparan nga sa uban. Itan Hardware and Construction Supply, nagtanyasang sila o kining roofing services. Available po di ang housing o commercial building package, labor and materials. Nag-install sab sila og ceiling panels og wall panels. Kompleto gyud bay ha. Naana nila ang tanan mga igala. Kita lang ilang mga branches. Ya sa Ribi na sa Producto A, Isidro Ribi Lalalanaw del Norte, tapos sa Baroy, tapos sa Aurora, og ang ilang main branch na sa poblasyon ng Kapatagan, Lanaw del Norte, mga kasayod. Itan Hardware and Construction Supply Region ha. But Lanaw del Norte nga naminaw karong oras sa mga kasayon. Maadyong pagpanikay-sikay. Dayon. Iya sa may The Job Connection International Manpower Services Incorporated. Good morning tanan diha. Mga staff diha, mga aplikante, uguban pa nga mga naa na karon sa accommodation area. Waiting na lang sa ilang kontrata. Yahaya ah. Libre good ilang accommodation. Libre po ang prosesus mga papel. Good morning mga tiller na to sa Glowing Fortune. Maranding Lalalanaw del Norte. Madyong Budang. Ato mga tiller, gina-remind, kinakadadlaw. Ha? Bawal mo compromise, makipatronize sa mga illegal ng mga financer. Sa number games ba? Kanang swertres. Kanang 188. Bawal man. Ay, dako! Pwede na po lubagon kamay. Inanaragon na. Update sa itong mga balita karong adlaw mga kasayod.
1: By blow update sa mga panghitabo, sulod o gawa sa itong dakbayan, kini ang kasayura. Uban ni Gres.
0: Adon ta sa lungsod sa Lalalanaw del Norte, nag-standby si Mike Navarro. Osa ka 27 anyos nga lalaki, mga igala dakpans kapulisan ato sa gipaygayon drug bypass operation. Dito sa Barangay Pinuyak, sakop sa Lalalanaw del Norte. 27 mil na katilan sa Shabu na kumpiska sa kapulisan. Mike Navarro, go ahead sa imong update.
1: Kasayura Live Report.
2: Nagakpan sa kapulisan na usa ka 27 anyos nga lalaki sa drug bypass operation niya gihimo diya sa Purok Abukado, Barangay Pinuyak sa Lala, alas 2 sa iyo sa buntag, September 15. Giila sa kapulisan ang nagakpang suspect nga si Ryan Dayundon Torres alias Gabgab, 27 anyos, driver, adunay kalibin partner o residente sa Purok 2, Barangay Cathedral Falls, Kapatagan, Lanaw del Norte. Sumala sa kapulisan nga nagsugod ang operasyon alas 2:08 sa kadlawon og nahuman kini alas 3:15 sa buntag. Gipangunahan sa mga personnel sa Lala Police ang maong operasyon kauban ang Provincial Drug Enforcement Unit sa Lanaw del Norte Police Provincial Office. Nakuha gikan sa suspek ang tulo ka putos nga dunay sulod gituho ang Shabu nga ana amukabat sa programo ang gituho ang gidaghanon niini og adunay market value nga 27,000 pesos. Apil usab sa nakuha ang 500 pesos nga mao gigamit isip drug bypass money. Sigon sa suspek, bag-o pa lang siyang misulay og gamit og pamaligya sa maong butang, apan walay swerte kay dakpan kini human nga namonitor sa kapulisan nga tighandosan kinig droga sa maong barangay. Ang adakpang suspek ay naana karon sa kustodya sa kapulisan o gihikay na ang kaso ipasaka ngadto kaniya karong adlaw ang pagsupak sa Republic Act 9165 kun Dangerous Drug Act of 2002. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghang salamat Mike Navarro sa maong update og report.
1: Kasayuran Live Report.
0: Dagang salamat sa maong update. Congratulations sa tuang kapulisan din sa lungsod sa Lala Lanao del Norte. Police Major Rando Salvacion. Sige lagi ding dako bay. Dako giingon mga igala na kining mga user ba o kining mga pusher. Wa mo kabante nga kamure permitting badakpan wa gid na dakpesta financier. Ay mo kumpiyansa dia. Ora gwa mo kabante ba nga mura giling lalinglar mo ginagmay ana. Tinood man ang financier di gyud badakpan. Ang kanang mga drug lord di gyud madakpan, di gyud mailhan. Pero ang mga user, pusher mo'y dali kay mailhan. Gagmay kayo, adakpan dayon. Kay muruman po'y anad good kayo. Ronald Franco, nagkasanbay sa tuang kwerpos kapulisan sa lungsod sa Aurora sa Sambuanga del Sur. Update Ronald, go ahead sa imong update karong adlaw.
1: Kasayuran live report.
3: Update kita sa mga natala sa police battery sa Batansa Kamulisan sa mga kalungsuran nga sakop din sa Sambuanga del Sur. Dinanana to ang antala sa Batansa Kamulisan dito sa lungsod sa South Sipina. Usa ka driver nga nalibig kini sa pagpayat sa illegal nga duga ang malampus na dakpan. At nula, sabihin nga drug bypass operation sa ginsakpan sa kapulisan sa Sipinum Stahl Police Station Caban. Ang PDA Regional Office 9 dito kini siya nadakpan sa may progress sa Nangka Barangay Leonardo Sipina Sambuanga del Sur. Sa mga 7:15 ang takna sa nakalabay nga gabi ang dinakpan usa ka 29 anyos nga lalaki driver ug sidente kini sa Pokres Barangay Leonardo Espina sa Bungga del Sur. Recover gikan sa posisyon sa dinakpan ang duha ka manggagmay nga mga pakete sa gituan nga Cebu, usa ka TikTok box, Android cellphone ug da ang bypass money. Sa pagkakaroon kini mong dinakpan ang anana sa kustodiya sa Spinam Star Police Station o ang nakupiskang illegal nga duga ang itugyan nga to sa Sambuanga del Supervision Forensic Unit sa Camp Abilan Pagkakaroon alang sa Laboratory Examination. So, sa lungsod sa Vincent Sagon, dua ang angola sa tabong panagbangga sa dua ka mga sakinan. Dito kinintabo sa may Puroka, Santan, Barangay Pugon, Vincent Sagon, Sambuanga del Supervision 4-5 ang takna sa nakalabay nga hapon. Ang nalibigit nga mga sakinan maong sa ka Mitsubishi Estrada nga gibinuhi kini sa ka 55 anyos nga lalaki negosyante o residente kini sa Bayugda sa Sambuanga del Sur usa ka motorsiklo nga gibinuhi usab kini sa usa ka lalaki nga nga paniwigon o residente kini sa Bargo sa tubig sa Sambuanga del Sur din adunay siya back rider ka sevensa nga usa ka 29 anyos nga lalaki residente kini sa Vincent Sagon sa Sambuanga del Sur. Base sa gimong investigasyon sa Kusan Seven nga kining estrada nga sakinan ang padulong kini sa Pagadan City, ug ang motorsiklo ang mupaingon unta dito sa Vincent Sagon sa Sambuanga del Sur apan pag-abot sa dapit itubuan sa tunga-tunga sa dalan. Aksidente nga nagbanggaay kining duha ka mga sakinan. Resulta sa mong pangitabo tungod sa kakusog sa impact, ang driver sa motorsiklo ug ang iyang back rider ang pulos na kaangkon ug asamad o bunog sa parte ng kalawasan o dali nga gidla sa balay tambalanan para sa niyang medikasyon. Samtang driver sa estrada ang anara kini sa luwas nga kahintang. Padayon pang gisigan sa mga kapulisan sa Vincent Sagon Municipal Police Station ang maong panghitabo. Sa tunglusod sa Aurora, nadakpan ang usa ka pingita sa balag gano'n ay kasong reckless imprudence resulting homicide atol sa pagayon nga joint intelligence driven operation sa ginsakpan sa kapulisan sa Aurora Municipal Police Station. Kaban ang first Sambuanga del Sur Provincial Mobile Force Company, Sambuanga del Sur Provincial Intelligence Unit, o ang second maneuver company, Regional Mobile Force Battalion 9. Dito kinisya nadakpan na sa may Puroka, Santa Cruz, Barangay Libertad, Aurora Sambuanga del Sur. Sa alas 4:15 ang takna sa nakalabay nga hapon. Ang dinakpan usa ka 23 anyos nga lalaki, driver o residente kinis na asoy nga dapita. Pinagop kini mga sospita na pinasikad sa gawang sa warrant of arrest sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage sa to property. Nag-issue kini sa presiding judge sa Municipal Trial Court, Aurora Sambuanga del Sur, pinsang kiniga, September 14, 2026, nga doon ay bilban ng rekundar ang korte ng makatidad o 40,000 pesos bugti sa yung temporaring kagawasan. Inibinakpan sa pagkakaroon ang anana sa kustodiya sa Aurora Municipal Police Station. Sa laing nga bahay ka sa events, gideklara isip special non-working day ang adlaw ng Webes sa September 17, 2026. Inialang sa pagsuulog sa 74 founding anniversary sa probinsya sa Sambuanga del Sur. Kinibasis sa proclamation number 1417 na firmado ni Secretary Ralph Pricto, ang acting executive secretary. Inisirul Franco reporting.
0: Daghang salamat, Ronald Franco, sa mong updates kapulisan sa Sambuanga del Sur.
1: Kasayuran live report.
0: Halide na po. Na'y ganahan ba? Saway trabaho, lami paminaw. Ang kuyaw lang po na kuya trabaho, niya po yung swildo. Sa gobyerno, kung regular ka, okay, nag-holiday, kinaaman, gihapon kayo. Mahimo. Ang problema, kining mga job order, huwag trabaho, huwag pa po na yung swildo. No work, no payment. Muna, mag-uol tag doon ay holiday. Laga sa mga headlines at mga balita, karong adlaw mga kasayot. Bato pa dito sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, mga kaigsunan, gipahigayon ang inspeksyon o pagmonitor sa third-party monitoring team sa Region 10 kung nakabenepisyo ang diin ang LGU Lala. Kalabot sa ilahang slaughterhouse, mga kasayon. Atong serong detalye din, pinag-isab ni Mike Navarro. Nibalik, Mike, go ahead.
1: Kasayura!

0: Mga balita karong adlaw sa dakbayan sa usa ka isa. Tulo ka mga sentinaryan ang matupang nakadawat og dugang 100,000 gikan sa lokal o gikan sa provincial government. Nakadawat matupang og natibok ang 300,000 pesos. Matul pa ang mga kwalipikadong sentinaryan nga gikan sa Uzami City. Atol kini sa gipegayong handog ng pangulo nga gipahigayon sa Bayfront Arena Hotel o Bayfront Arena. Yadto nakalabayng September 14, 2026 sa Oroquieta City. Ang matag benepisyaryo nakadawat kini og tag 100,000 gikan sa National Government pinaagi sa National Commission of Senior Citizens. Samtang lain usab ka 100,000 ang nagikan sa Provincial Government Misamis Occidental o lain usab ka 100,000 gikan sa City Government of Misamis. Nakip na ng mga nakabenepisyaryo sila si Fee Piscadero at taga Barangay Banyadero o si Elina Bulyeser sa Barangay Katadman. Manabay nga parehong nakaabot gayon sa edad nga 100 years. Ang programa gihimo isip pag-ila o pagpasalamat sa mga sentinaryan o kabahin sa selebrasyon sa adlaw na tawhan usab ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Kasayura Live Report!
0: Yahaya kayo. Congratulations, ha? Alam mo kayo kasina, ha? Sa Uzami, sa Misamis Occidental, inanakadag ko ang mga additional kay kana si Governor Henry Waminal sa kani adto pagina ug mao na gina iyahang marka bay basta pagpanghatag siya gibida na may man gina siya manghatag bida gina siya duha sa ingon na hinatagay nagig mga ayuda additional sikat gid ha bay mao ginay murag maita basta Waminal na gani murag mao na madunggan din mga grabe na ka generous dino algya da. Kita man ko di magud sulti ang gabuhat, ang buhat man gyud may nagsulti. Libang ka ana tigulang ka 100,000. Imo na dawat kas nasyonal, nya 100 years old na ka, nakadawat pag 300,000. Di pertig yung lipaya sa mga anak. Siyempre, 100 years old, ago-ango naman ko ng uban ana. Sulti lang ito may pagpanimuot. Kung uban ana, di na kailang kwarta ay. Nagaan og 300,000 na igo lagi taong maghikap-hikap. Di nagi po, di na magamit po kay. O sa pamang po gamit, 100,000 tigula, 100 years old na ka, bawal man mo mga pagkaon. Mga anak na ginalingaw ang mga apo. But anyways, usa ka maayo nga programa, kaniin na nakatabang og dako sa pamilya. Kay lisod, bekay, kanong panahona, sa tinuod lang yun mga kasayon. Daghang mga tigulang karon nga daghan kay mga anak nga gikaya gid nila ang pag-atiman sa ilang mga anak bisan daghan kaayo. Pero kabalo ka pag antigula nga walay kwarta, lisod kay timanon sa daghang mga anak. Onay kasagaran ni tabo karon daghan mga tigulan mga laaw. Kabantay ka anak dapat kani mo makita sa gobyerno pod. Kana mga tigulan ba nga nagpakilimos? Di na gugutan ni mga tigulan nagpakilimos kina mo dati programa sa gobyerno ana. Dapat ma-assist na sila kung unsa ah, taga-asa man kanay, taga-asa man katay. Ngano nagpakilimos man ka, wa ba kay anak, wa ba kay apo? Oh, sabi na kung wala pensyon, sus ba, ma-inosinti, looy kita ang mga tigulang. So, kung doon ay pensyon, ah, palangga kay sa anak, palangga kay sa apo. Tindutagi kay.

0: nga tungod ani programa sa gobyerno plus inisiatibos lokal ng mga pangagamhanan, nindot gyud kayo ang serbisyo basta nagkahiusa gani mga lideres nato mga kasayod, dali og pasmas paspas smooth kayo ang dagan sa pagpanerbisyo mga kasayod.
1: Kasayura live report.
0: Si Municipal Councilor Dick Abila sa Limbangon, ato pa ato sa regular session na nagkalabay nga Lunes, ilang gipakusgan ang bato pa ang reforma sa batang opisina sa LGO, labi na sa MSWDO, para bato pa mapaspas ang pagkuha sa mga assistants gikan sa LGO, gikan sa gobyerno, ngadto sa mga katawhan ng mga benepisyaryo. Atong saron og paminawon ang report ni Mike Navarro. Mike, go ahead.
1: Kasayura live report.
2: Gipakusga nila SB member Engineer Rosie Habati og Nikiam Avila sa Limbangon, kauban ang mga membro sang Guniang Bayan sa Lala, ang ilang panawagan alang sa pagpauswag og pagpasayon sa proseso sa pagkuha og mga assistant sa munisipyo. Kinihuman mismo nilang nasaksihan ang mga reklamo og kalisdanan sa mga residente nga nanginahanglan og tabang, ilabi na sa dugay og pabalik-balik nga pagproseso sa mga papilis og mga dokumento sa nagkalain-laing opisina sa munisipyo. Sigun ni Engineer Rosie Habati, kinahanglan nga maghimo og guidelines og mga protokol ang opisina sa MSWDO, ilabi na adunay 27 ka mga barangay sa Lala og matud pa iyang isugyot nga mag-cluster kini og usa ka tawo ang mag-atiman kada barangay para maasikaso ang mga panginahanglan. Gidasig usab sa konseho ang MSWDO nga ripasuhon og paspason ang sistema sa pagproseso sa mga assistants aron malikayan ang dugay nga paghulat og pagsigi og balik-balik sa mga aplikante. Matud usab sa Limbangon, importante nga mahimong masayon paspas og responsive ang serbisyo sa LGU, ilabi na alang sa mga lumlupyo nga nanginhanglan og dinali ang tabang gikan sa LGU og sa DSWD. Gipasi og nausab sa konseho ang pagpaayo sa sistema sa pagproseso makatabang aron makatabang sa mas mapadali ang paghatag og serbisyo ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa lungsod sa Lala. Alang sa Kasayuran Balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghang salamat Mike Navarro sa maong maayong balita.
1: Kasayura live report.
0: Sabi ninyo ba eh, good news ba na siya ay promise. Maayo na siya kabalita mga higala nga nakita sa Guniang Bayan ang mga kakulangon labi na sa pag-deliver sa mga services nga dito sa barangayan. E kanang paghatod bitagyo sa serbisyo nga dito sa katawan sa barangay nga naginahanglan. Sama ng mga senior citizen, sama ni anang mga nasunugan, sama ni anang mga nabahaan, sa mga nabiktima sa kalamidad o guban pang mga emerhensya. Kana biyo'y pinakapaspas yun dapat nga himuon nga madali ang proseso. Nag-iingaw ni Municipal Councilor Rosie Havate, tanawon kung unsay kulang sa mga papilis o mga attachment nga gikinahanglan. Kung dunay kulang, di na paugmaan, diretso dayong akataron o i-remind, ipahibalos tagtungod nga kini kulang dapat nimong i-comply. Kung dili mao, unsa may dapat buhaton para ma-comply, kaya nga tong tuyo, serbisyuhan man ang katawhan sa barangay. Dili man tong katuyuan mga kaigsuonan nga diin, ang atong mga katawhan sa barangay madugay. Is of doing business, dapat matuman gina, Republic Act 1103 to. Dapat kanunay gina, charter o citizens charter. Nanabana sa matag opisina sa gobyerno. Kay para maunay makita, mahigala kanunay diya sa opisina, nga mauning mga adlawa, makuha na ko ning maong ayuda. O ma-process nining sulod aning mga panahon. O, simple transaction, complex transaction, o mga highly technical transaction, mao mangunay na ang nakabutang diya. Kinahanglan lang yun, mapatuman na siya pag-ayo mga higala. Labi na karon nag-celebrate ang Megala sa Civil Service Month. Oh, celebration ba? This month, ha? Ang pagserbisyo ng ito sa katawan, atong giselebrar ang pangutan na karon. Satisfied ba ang katawan sa celebration? Satisfied ba ang katawan sa atong serbisyo nga nag-celebrate nining bulana? Ay, ayon. Huwag gintay, ay gudag, wala as pangunahuna. yan ang gitawag nato may galang nga serbisyo publiko. Serbisyo nga para Dios katawhan. Serbisyo nga alang-alang Dios katawhan mga higala. Kana bang bida gyud kanunay ang katawhan kung serbisyo sigutan kay before ta nagpapili mga official ni adresa og sa mga empleyado pod nga naa sa gobyerno, before ta nagpapili nasayod ta nga diin ang atong gisaad sa katawhan mao mangyod ang pagserbisyo ngadto sa kanila. Mobe nang nagpapili ta kay magmuserbisyo ta. Muna nga ato gyud ipahinumdum kanunay nga ang pagserbisyo mo ni atong bidas tong huna-huna kanunay. Mga empleyado, before ta nang apply kay balot nga gobyerno ni busa serbisyo ang ato ang tuyo niya. Ay paguna-huna nang 15 o 6 o 30 na. Okay raman po na. Dali-dali na po ng sweldo. Okay raman na. Pero importante niya ang imong trabaho. Lisod gyud kayo, mga kasayod, ang paghatag og serbisyo kung ang imong toyo sa pagpapili sa katawhan, negosyo lang. Pastang sakto ha. Ino sa bagay, di man po gyud tanan. Pero sa tinuod lang, ang kanabang faktualan ta. Dili gyud tanang mga anaas gobyerno, anaas sa public service naka-perform og darong di silang barangay, mga kapitan, mga kagawad, mga SK, dili tanan naka-perform. Oh, kami lang piminti ka barangay sir. Apil po na mga municipal, city, provincial. Dili tanan mga nagngalan din ang public official nakasakto og perform kadto sa katawhan. Dunay uban daghan kay gisaad sa katawhan ni atong nagpapili pa pero paglingkod karon tanan hanaw.
1: Kasayura live.
0: Unay ako ang giingon nga pinakasakit paminawon mga higala sa katawhan nga bation ba nga sa dihang ng kampanya ni tuo ni pakpak ang katawhan pero sa dihang nakalingkod na midaog na ang ilang gipakpakan na wala ang mga saad nga ilang gisaad. Unay ang butang usa ka pagpanamastamas. pagitaon gyud tinuod gyud ha. Ma'am Evelyn Lagat Indokal maayong buntag ni Maria. Pagitaon na to ang tinuod nga mo serbisyo o muhatag gyud sa insakto. Ayun. Good morning sir na ay shabo dires peroxide. Oy kuya wag na gud. Abaga daw. Yawa ha. Sumbong na to na sa pulis ha. Basta mo cooperate lang bitaw mga katawhan sa abaga, isumbong sa pulis. Kaya ang pulis po, mag-cooperate po na yun. Kaya naman may tabong, di mo cooperate. Masumpo gina. Pero kung dili, wala gyapon. Padadyon, gyapon na. Mga serbisyo o pag-alaga sa katawan, importante kayo mga kasayod. Na dapat gina itong matagaan o dakong pagtagad, pinaagi sa labaw nga tanan. Ang ato ang mga public official mao gyud ni pinakaimportanteng mo action og una lisod bang mauwahe modelo magila kanunay ay manghinaot po ta mahigala kining implementasyon sa pagserbisyo maguna sa mga official serbisyo gyud implementasyon sa pagpandakop sa mga naggamit o nagbaligyag illegal nga droga magsugod gyud pud na sa mga public official nga unta, wala po yung mga public official ng mga drug addicts.
1: Kasayura Live Report.
0: Buta lang yun, ha? Daghan kaayong mga nagreklamo na mga igsoon aning illegal nga droga karon di sa barangayan. Misamot man daw, midaghan ba? Pero buta lang po, okay? Naman po uban nga daw sa waay lang ba? O, muna ka, mga barangay official, magpakabada, gin mo diha sa kabarangayan. Ang problema lang ba, doon yung mga nabalita, mga barangay official, adik man po di ay. Sa muka. Saan man mo pag-implement sa good governance na, pagpandakop ang mga naggamit o illegal nga droga kung ikaw po mismo, drug addict ka. Nako. O, saka maka-uuaw. Ora ba pareho ra ba ana bang nanakop ka og walay mga driver's license unya ikaw nanakop wala pud kay driver's license. Kada kong dimuntoy. Kada kong tinunto ana Shout out yas Barangay Bakilaw. Tanggob City nga naminaw karon taga Bakilaw. Si SK Federation President Ondoy Restilliador. Good morning ni Modia SK. Madyong buntag sa mga SK chairman sa Tanggob. Mga maayong programa, okay pa ba? Para sa kabatan-unan. Oy, happy fiesta sa Barangay Lala Proper, mga kasayo. Doon na na'y mga hanay sa mga gitawag na ito, igsoon nga programa para sa mga aktividades, mga igala sa kining Lala Proper. At doon na'y nabi mga igsoon si Kapitan Ralph Habate, mga igala sa iyang mismong opisina. Gahapong adlaw, so ato ibabati ninyo ang amuang tipik sa pamahayag. Tipik sa pamahayag ni Kapitan Ralph Habate sa mga activities nga para sa ilahang kapistahan. Kapitan, maadyong bundag.
1: Kasayura Live Report.
0: Okay mga kasayo, nagtakaroon din sa opisina mismo ni Barangay Captain Ralph Habate sa Barangay Lala Proper. Kumusta man, medyo nibo na ang palibot kay pwede na mo sa inyong pista.
3: Ready na yun, sir Rins, no? Actually, magsugod among opening sa among pista karong September 19.
0: Oo.
3: Nami fun run.
0: Nami fun run. So, sa last nga fiesta, katong mga activity atong nakalabay, nadugangan ba karon?
3: Nagi nadungag, sir Rins.
0: Nadugang? So kung butbot-sabot nga na nadungag, napa nadungag gasto?
3: Di ba malikaya nga kwan kay sa budget rabot sa barangay, medyo digid kay ego.
0: Ah, okay. So yun sa nimo pagkuha, Kapitan? Gawa sa barangay, napa imong personal?
3: Naagi, mahulugid sa personal.
0: Personal. So ang LGU nagtabang saan?
3: Nasaan ko. Salamat po ko, no? Gikan sa tong mayor, Mayor Angel Tata Yap, nga napod siya gihatag, appeal po si Vice Mayor Bubong Yap, og sa itong mga SB member, tanan yun, naagin po yung gihatag.
0: Very good. So, mahimong balang puso niya basta magkahiusa.
3: Mag yun. Na may so, pinagagwapo.
0: Excited ang mga katauhan, Kapitano, unsa itong gingon ni mga nadugang, o gato isulayan karon unsan ang mga programa ang mga activities karon nakakaan ayan ang atong pista karon.
3: So sugda na to, no? Ang opening na mo karong September 19.
0: Okay.
3: 5 AM na may color run. Dayon paghuman, pagkagabi disco. Dayon pagka September 25 Teachers Night.
0: Teachers Night. Okay.
3: Kaya po lang Teachers Night. Ako pong gitagaang kuan ng mga siyempre sa akong barangay na may duha ka eskwelahan good nga ang Erda o ang Ilpis
0: motong so, nagi sila time para sila
3: time. Kuman napod may tubial anan pagka 26 disco gyapon
0: kaduha na
3: dayon 1 2 3 4 disco street na siya.
0: Usa man ang disco ka pareto sa una katong
3: nagya po yung disco sa kalye. Mao na tong guwan eh.
0: Bibo ha.
3: Kasi garbo diri sa barangay poblasyon.
0: Murag ikaw mo una nakahimo na diri na disco sa kalye ba.
3: Manang maging murag moy highlight ba. Dayon nagpasalamat buday ko no sa mga kauban ako sa nga kapitan diri sa munisipyo sa Lala nga ning appeal gyud. Murag kada barangay nagi team nga gipasa.
0: Namay
3: interbarangay good.
0: Basketball.
3: Oh,
0: so nakasabit kita ng barangay. Very good ah.
3: So karon ang basketball kasugod na gyud atong September 3. So salamat buday ko sa kwan sa mga SB member nga katong gihatag na ko nga invitation nga exhibition game between SB member og mga barangay official.
0: Oh, dire.
3: Itong biboy kayo.
0: Nahitabog yun?
3: Nahitabog yun.
0: Kinsin yung winner?
3: Siyempre, mga barangay official.
0: So, exhibition game.
3: So, muna mong kwan, si Renz, among kwan, October 1, basketball o boxing sa mga unano. October 1. Dayon, pagkagabi disco sa kalye.
0: Muna na siya.
3: Muna na ang mga event.
0: So, kung naman unano, Kapitan, taga-asam na sila, taga din na gyapon.
3: Laing-laing kuan.
0: Laing na siya matagal.
3: Sila ay mura grupo gyapon.
0: Kanang boxing sa unano, wala na sa una?
3: Wala.
0: Wala na.
3: Kanang basketball, wala.
0: Asa ng basketball? Muna yung nadugang
3: ka. Muna yung nadugang. Dahil yung pagkapitsados, ako na pong gibago. Kaya nakita man gud nako atong last nga murag dili kayo murag interesado mo tanaw ang kon i-open ako ba ang sa Miss Lala.
4: Okay.
3: Moto nag-meeting mi sa akong mga pro president nga unsay maayo moto mo nga sabutan Miss Teen.
4: Ah, Miss Teen.
3: Dili Miss Lala.
4: Dili na Miss Lala.
3: Kay mas gwapo mo gutong Miss Teen Sense kay matagburok. Ilahag yung
4: kandidata.
3: Okay. Puro nga taga puro uno ba ka? Mo support ka sa inyong kandidata, di ba?
4: Sumad dong sila.
3: Moto. At least mo na mo gibuhat ron na Miss Teen para sa pulo ka puro.
4: Tagalalag
3: taga poblasyon
4: ra gyud na. Very good ha.
3: Dayon pagkapit sa 3 nami parade morning 7 a.m. ang parade paghuman mas dance. Okay, nakig-meeting po ko sa conference sa Erda og sa Elpis nga maghimo sila og kuan motong nasabutan sa meeting na mas dance.
4: Mas dance. Mm.
3: Then ing hatag ko og 50,000.
4: Ah, personal to nimo.
3: Personal lagi mahulog kay
4: wala may budget.
3: Ang budget siya sa barangay murag naaraman good sa isinta.
4: Gamay ra gyud.
3: Di man gyud nato na ma puga gyud og di ba. Motong patawag mo na ko lisod po dog wala ko ihatag si Renz kay mga props nga mga sasayaw daan sa mga estudyante di ba.
4: Tama.
3: Moto ako silang ganyo ang akong makaya ra gyud 30 una una kong gingon.
4: Oh. Murag kulang pa man.
3: Murag dawat man ang kwan sa mga Paolo lo mingon man. Kulang man ka man. Oh, ako kong gingon nga. Sige ma'am, ako lang buhaton 50 pagitan ko pamaagi. Amo to. Ah, okay sila sa 50. Yeah. At least tong 50 mo na kung ihatag nila. Oh, sila ni bahala to magkwan sa ilang mga props gamitunon ba. Kay sa dagan-dagan magug estudyante mo nang murag upat ka grupo. Di para sa Erda nga gamay-gamay ra mga estudyante gyud isa ra gyud sila ka grupo ang musayaw nila.
4: So medyo abi nimo kapitan kanay mo resulta karon bugat bagi na kanang kantidad sa 50 gi kasi mong personal nga pondo kun dili lang gyud tininuod ang pagtabang dili gyud mata.
3: Lisod mo pero sa di po na tumalakayan mo sa karon nga panahon di gyud ma nato ma likayan ba nga makita nimo nga ang kalisod bitaw.
4: Correct.
3: Bisag ako makaingon di ko nga lahi gyud kaysa karon pirti gyud ka lisod.
4: Api kay gyud
3: ka. Api kay gyud mabalan mo gud nimo.
4: Yeah, yeah. Sige, at least lang.
3: Kinsa goy tawo nga di mo gwasog na kwarta di ba?
4: Tinodo, tinodo.
3: Makita mo na ko matagabi eh.
4: Correct gyud siya. So karon at least nga pasalamat ta pud ang taga Lala proper, taga poblasyon nga din. Na kabato kapitan pres nimo ba?
3: Amo lagi.
4: Napoy blessing. Blessing maguna. Kaya damo yung gig, damo yung blessing.
3: Oo, oh, ano man ang mga...
4: Puro yung principles gini ha. Next, Kapitan.
3: Pizza 3, mga tunod, dahil Pizza 3, gaya po ni Nami, kwan, hip-hop dance competition.
4: Ah, hip-hop dance. Saan siya? Inter or open gaya po siya? Or?
3: Open, murag open na siya, okay. Serens nga, murag 15 participants na siya.
4: Ah, okay.
3: Pagka human sa... kwan hip hop dance disco na pod
4: disco na naman
3: kay street mo na 1 2 3 4 yun
4: blawan gyud disco kay ani
3: dayon pagka pitcha 4 di na may tabo ang kwan sa upat ka team ka upat ka kwan sa basketball championship game
4: championship
3: then ay gidungag nga mga padula murag half time kwan ba nga muhatag mi og baktin mura dakop sa baktin ba.
4: So magkakilog, iya na
3: gitong din. Half time sa championship, naibak din. Murag dua or tulog kabak din ako nga panghatag.
4: Kaya pa unique ha. Wala na sa una.
3: Wala sa una. Na yun, naapon may dakop sa pato.
4: Iyahag ya po na.
3: Iyahan ang pato, dahil na additional cash.
4: Ah, na additional cash.
3: Okay. Sa back din, wala na. Kay medyo ang back din ron, murag nasa 4,000 o 4,500 man ang isa ron.
4: Mahal ah.
3: Mahal lang baktin no. Murang pabibo man gud atong gipangita, di ba?
4: Okay, correct. Wala ka nagpailog og kanang sawa din ilahan ko.
3: Para wala yun.
4: Way mo apil. Okay, next kapitan.
3: Pagumana na pagkagabi po, pagumana sa championship series, ada na may tabo tong kantahan sa Lala Proper. So kana Battle of the Champion na.
4: Battle of the Champion na.
3: Ano siya filter?
4: Puro
3: champion. Dili open na siya.
4: Open siya.
3: Dayon, motocross.
4: Ah, na motocross.
3: Na motocross. Dahil napog ko'y pickleball commercial.
4: Murag sikat na kita pickleball karon.
3: Nangibita ko, dagantag mo adto, mga amigo ba, mga tagapantaw, ragat, tanan, mulabi, mahayag, tanan, usamis, tanggob.
4: Very good.
3: Cotabato gani, nagyan
4: ko yung Cotabato.
3: Yan na ko'y na-contact eh, Cotabato City man ha, tumani daw sila.
4: So mas bibo na. Unsa pitsahan na kap?
3: Kana akong commercial sa pickleball sa September 30 o 1.
4: September 31. Duha kadlaw.
3: Duha kadlaw.
4: 30 and 1.
3: Dahil ang motor cross na mamurag na asa adlaw gap mga pitsa 4.
4: Sa 4.
3: Sa 4 na ma-hailed ang motor cross.
4: October
3: 4.
4: October 4. Okay.
3: So, maraman ito yung giandam sa barangay Serenz, no? Sa pagsaulog sa kapestahan ni St. Francis.
1: Kasayura Live Report.
0: Daghang salamat Kapitan Ralph Habate Megalas Barangay Lala Proper Poblasyon Lala. Maayo ha. Siyado di mo mag-enjoy diyan Disco Scalier. Ako lang i-remind sa taga Lala Proper taga poblasyon o tanaman laagay sa ilahang pinaka-unique po nilang pamaagi sa disco. Unang panahon, disco, Coralon. Karon ilaha, disco, Scalie. Ako lang i-remind nga kana, disco na ha, para lingaw-lingaw ninyo na mahilig sa disco. Huwag labot ang sumbagay diha. Huwag labot ang tinigbasay. Disco ra na. Kung doon na manggali nagplanong magsumbagay, isuggest ninyo ni Kapitan Havate nga, Kap, kana na pong programang sumbagay puro. Para ba mapahilo na ang activity. kaya dili bang gusto si Kapitan nga dunay away. Lingaw-lingaw may gusto ka ninyo, ha? Salamat kayo, anak. Congratulations sa Lala Proper. Maayo ang pagkapahilo na. Labi na mga kasayon sa gitawag na ito ng mga serbisyong tintutuo. Ayo. Akong balikon mga igala kining bulan sa September bulan kining diin gisaulog mga igala ang Philippine Civil Service Anniversary. Doon na ni Tima mga igala nag-ingon bawat kawani lingkod bayani puso dangal at galing para sa bayan. Yan. O na ni Tima ha. Siyaro di ni mahinumduman. Bawat kawani daw bawat kawani lingkod bayani. Buti pasabot ang mga higala, dapat naasa una-una nga naatay obligasyon o responsibilidad. Serbisyo nga dunay kasing-kasing, dunay puso. Dayon dangal. Dangal at galing-galing para sa bayan. Kining word nga galing, magaling talaga ang serbisyo may gala para sa mga katawhan. Pero every year, mga kasayod, giselebrar kining maong nga selebrasyon. Pero every year, daghan gihapon kag madungog nga komentaryo gikan sa mga ordinaryong mga lumulupyo sa barangayan nga wala makadawat og maayong serbisyo sa mga nagkadaiyang mga LGUs, mga nagkadaiyang mga empleyado sa gobyerno. O sa may kasagara nga dangpanan kung isgutan na ito mga ayuda. Of course, mga kasayon, dinha kita mo dangop dire-diretso. Sa kanang gitawag na ito nga DSWD, kinaman diyan nakaangklatanan ng mga servisyos katawahan gagikinahanglan. Napo diyan ang daghan kayong mga programa, mga kasayon. Like for example, nadiha ba ang yakap? Nadiha ang kanang gitawag na ito nga patupad? Nadiha ang AX, naadiha ang tanan nga magikinahan na laging ayuda, nadiha mga senior citizen, nadiha mga four-piece, nadiha mga cash assistance para sa mga namatayan, para sa mga nabiktima sa mga kalamidad o guban pa mga kasayon. Pero kasagara na itabo ng reklamo mga higala, wa na appeal, wa may nakit-e, wa may na appeal o glista, wa may natarong o serbisyo, wa may maakatar o dugay kaayo ang serbisyo, ang proseso nila, dili may akataron pag-ayo kay pobre lalagi may lisod po, da milyonaryo maanas, DSWD. Kasagara mga ayuda pobre gid na mo binang programa ha, para sa mga pobre na mo ganang ikanay para sa mga pobre dapat maatiman gid og kisa tong mga pobre dihas ka barangayan nga diin matagaan gid og mga ayuda pangitaon gid sila aron ma serbisyuhan og darong mga kasayas. Ano'y dapat gid may tabo sana all. O, inana gid dapat mga igala kay mao mong gid pinakalabing dakong gikinahanglan mga kasayod.
5: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Wala ko'y oras ay hinahinay na kong panamilit mga kasayod. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanako ngayong ato programang kasayuran dito sa Joy FM Pangilbi, Misamis Occidental. Agong baliko na manginaot ko sa tuntanang mga anaas gobyerno. Atong ayuhon, tarungon na to pagservisyo ang katawhan. Labi na karon nga atong gisilibrar ang Civil Serviceman Celebration Anniversary. Manginaot abis ang usang opisina, way pili. Atagan sa servisyo ang katawhan nga naginahangan, way gipili. Nga kalidad sa mga tao, mga kasayan. Aron ba malipay ba? Aron ba mag-enjoy pag-ayo ang atong mga katawhan? Nga naa sa nagkadaiyang departamento. Ayan, shout out ya sa Itan Hardware and Construction Supply. Maadyong hapon yung tanan din ha. Sa tanang mga naminaw diya na malitay. Nga naminaw karapon. Naminaw, kinamalit man. Ayan, naka-loud and clear diya. Ang Joy FM sa may Itan Hardware. Di, minaw, gisila. Sabi na diya sa may planta sa may Purok 2A. San Isidro, Ribi, Lala, Lanao del Norte. Nadiha ang ilang plantas kolorok. Katig yung baratuha, di abay. Gawas ka barato, dali pag yun ka ay maka-order. Di nagyong ka magproblema. Kaya ang ilaha diha mga kasayod, sa kaadlaw lang yun. Gawas dahil yung order. Ako ba, mabuto magsiyam kaadlaw, pulo kaadlaw, pito kaadlaw. Di, sa kaadlaw ray, human na. Gawas dahil mong order. Muna ka itong mga nanginahanglan o mga kolorok, sila na'y bahala, anak. Niya i-avail po ang ilang mga roofing services kay ang ilang roofing services nindot kayo kay sila nagunta na mo trabaho makatipid yung ka kung dito ka sila ha mga kasayod no o niya gusto kag mas kompleto pag yun kayo ng mga servisyo doon na po sila mga housing package o building package sabi ito magpabuhat kag balay mga igala sila nagibahala sa tanan mga kaigsoonan labor and materials so, nagitawag la housing o commercial building package. Dali bahala na, yung katong gusto magpa-install po og ceiling panel, wall panel, sila gihapon ana, dito mo palit, sila pagi mo install. Hindi mo ganahan ana, pagkanindo talaga dyan. Diyara na mapalit mga igala sa Ethan Hardware and Construction Supply. Na sila branch sa Tubod, sa Pod Aurora, o din na sa may kapatagan ang ilahang main branch mga kasayon. Kumusta sabi niya sa may Huyohoy Stop Shop? Nagbukas na yun nga dos publiko mga higala. Ngayong hapon ni Kapitan Dundi Fiel diha sa barangay Huyohoy. Ito mga gustong maglaag dito. Pwede rin mo moderatso dito. At tumo sa ilahang kuan, ilahang Huyohoy Stop Shop. Daghan kay mga nagkadaya diha ng mga mapalit ni mo na sila convenience store. Na sila'y mga nadi ang Highlander souvenir shop para sa mga souvenir o mga remembrance ba diya sa Huyohoy mga igala o Archangel Sarisari Store mabalit po din na mga igala ang ilang snack center mabalit ang mga baligya mga igala na po din ang Sordelias Cafe and Sikwati magkapalit po diya magkakao

kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.

0: Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
1: Di ko na kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako, kuya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun, kuya. Nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuan ako, kuya. Nakadrive na ko. Nga, askil na po kayo kung kuha, kuya, puminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Kinabsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon yun na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music!
3: Enjoy! All the hits!
4: All my favorite songs!
3: Hit music all day!
5: Enjoy FM!

0: magiging ikaw.
1: Naling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy, kainom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan ha, loko kong mo padayon siya taas mo itong gipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.

0: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caragat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
1: Bilunga Gold, hantog ka rin.
2: Ngano po?
1: Eh, morobi na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
2: Ang imuhantin.
1: Ang imuhatiil ko.
2: Oo.
1: Naminhod. Nang sa akong amahan, kuwan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
2: Oo.
0: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: lose control.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa ka pad lang yan, Gino?
2: Duwa ka pad, wala na yung lahing kaya wala may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
3: Oo.
2: Okay man.
1: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Wala, Buknoy. Gahibig ayaw.
1: Di kayo si mama ko kuno. May diabetes.
0: Nagaya ng wawaw na. May solusyon na dasa diabetes ni mama mo. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Serpentina Plus? Ano nasa?
0: Herbal na asang agapanubos ang blood sugar. Gani makabulig na sa diabetes ni mama mo.
1: Tod?
0: Oo, gani.
1: Di sige, may update ko sa butika. Baklantas ang Serpentina Plus si mama. Let's go!
2: Baduan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Bakal na sa mga suki niyong butika.

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Ginaudit kuya ay kay inauna kuya sa kuan mang kuya nang dugun kuya tapos gamay lang. Adungo po ko ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos dili na magsakit ang akong puson kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Enjoy the music. Enjoy. All the hits.
3: All my favorite songs.
2: Hit music all day.
4: Enjoy FM.

0: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa ganado capsule.
1: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

0: Kusog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Ma, dali ra gud. Dali ba?
1: Unsa day na pa?
0: Tan-awa ra gud ma. Normal na akong sugar. Paspas kayo ang epekto sa serpentina plasma.
1: Ah, dili gud ay sakit ni mang diabetes pa. Sobra ra gud ay kasakaon. Sige pa, sugod karon pag-control na ha.
0: Lagi maoy, maayo na lang na ay serpentina plus ba?
1: Pa, ako pud pa. Mag-take pud kog serpentina plus.
0: Ha? Diabetic ba ka?
1: Pa, prevention is better than cure.
2: Labanan ang diabetes. Mag-serpentina plus. Mapalit na sa mga butika.

0: kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Enjoy the music. Enjoy. All the hits.
3: All my favorite songs.
2: Hit music all day.
4: Enjoy FM.

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Ginaudit ko ya kay isauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungog ko na ang Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu man din siya kay karon magtunong na o ka na petsa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong tutun kuya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
1: Anang talit sa kusang titikong kasing kasi lumukurog na ko, di ko kasabot. Nitiko ka ng Yaki ning okay na makmaminaw. Munang karoon, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Lediment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
1: Ang kinubanan adto magbangon lang ko nang buntag sa yuba. Sila ko kuro ti dili naman dito palihok. Pag abot sa Yaki ang ipapalit sa akong mister. Iya man ko dayong gihilot ko ano wala ra. Ran Yaki rabi nakatuan sa akong likod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Enjoy the music. Enjoy. All the hits. All my favorite songs. Hit music all day. Enjoy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan, naagihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba siya? Uwa, maburad, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat din taon, si Marini mo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Love ako ni Mami.
5: Mm-hmm.

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Ally Resort and Hotel, your home away from home.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag, kaninyong tanan higala, kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Kami nag-imbita ka ninyo, Bonet, sa itong Tulumanong Tinig ng Bayan na... Uy, paspasabas panahon, mga higala, 17 na kita, Webes sa buntag sa September 2026. Good morning, Davao Oriental. Good morning, Pangil Bay, Misamis Occidental. Ingon man, sa itong mga kaigsunan diya sa Tubod, sa Maylala. Good morning sa taga Aurora sa may Tangob City o ingon man sa Usamis City. Good morning Jimenez o sa Tudela. Sa tanang mga maabot na itong sibihanan, may buntag ka na itong tanan mahigala. Kumusta kami, nag-imbita ka ninyo ubanay sa itong tulumanong tinig ng bayan. Dagang kita pag-aisgutan sa kinatibukan ng ato ang programa o siyempre kami nag-imbita ka ninyo sa kanunay. Unta ubanan sa ito ang programa para isgutan nato ang mga dagang mga butang o kami maghahatod kaninyo o mga balitag, mga impormasyon, mga higala. Mga hisgutan ang nasunal o sa kadali atong liliun, mga higala. No? Kaya kagahapong adlaw at upat ka mga dating gusto ko Chief Justice, mga higala, ang nitambong sa gipahigayong impeachment hearing sa mga kasong katubangan ni Vice President Sara Duterte. Kung diin mga higala o si Davide wala nakatambong, no, pero gibasa ang katong iyahang mensahe sa naasoy ang kining pagpangutana kung pila ba'y threshold, pila ba gayon ang dapat nga mubuto, mga higala, sa pagpa-impeach sa kanhing o sa Vice Presidente. Kung atong tanawon, paminawon maayo, mga higala, klaro kaayo ang baruganan sa mga kanhing Chief Justices sa Supreme Court, mga higalang 16. 16 ang threshold. Bisag pag-unsaw nimo, dili nimo na pwede to ison. 24 is 24, no? Mao na, mga higala. Bisan pag-unsaw nimo, bali-bali ng klaro na gud kaayo, mga higala, 16 gud ang gikinahanglan nga mag-decide. Kung 15 ra mo nga mga senador kay naga 15 ra man naga-attend karon. Ha? Subot pa subot niya na mahigala, wala ay quorum. Kinahanglan 16, no? Oh, magga-decide mo kamukamura 15 kay inyuhan lang gipapreso, gipadakop ug gipakasuhan ang katong mga senador. Ang mubuto, oh, klaro kaayo mga higala, no? Magpanggipit. Dunay gi-example dito ang usa ka kaning Chief Justice, mga higala. Sumala pa ni kaning Chief Justice Artemio Panganiban, klaro kaayo nga gisulti niya nga adunay kaso sa Supreme Court nga wala naka-decide tungod kay kulang ang ihap nila, mga higala. Example, klaro na kayo ito, mathematics, mga higala. Kung imong tanawon karon lang gawas sa mga media nga iro sa klaro kaayo nga bias ba ng mga media doon ay ginapanigan, mga higala. Ngano imo pagyo nga tuison sultion nga ati ang usapin na sa 16 na vote threshold. So buot pa sabot niya na, mga higala, nagpakita lamang nga dunay color, no? Dunay mga color, mga higala, kung asa klaro kaayo ang gisulti sa mga Chief Justices nga paglapas sa 1987 Constitution, kung imuha ka ng baguhon para dili gani magamit sa political o maprotektahan ang katawhan, o nang ingon na ni kanhing Chief Justice Artemio Panganiban nga hatagin ninyo gustisya ang katawhang Pilipino. Dili buot pasabot, mga higala, nga gikasuhan na si Inday Sara nga kung nga asa guilty na. Mahimo siya usab biktima kay daghan pong katawhang Pilipino ang nagalaom nga kining tanang mga pasangil nga ginahimo sa iya walay kamatuoran og hangtod karon wala pay ligong ebidensya nga nagatudlo sa mga akusasyon na batok ngadto kaniya. Wala sa mga higala ang klaro diha. Sige, sa atong tanaw na dunay mga kanya-kanyang paglantaw po ng ubang mga bright kita nagbase diri sa mga pamahayag, mga higala, o atong ipaminawan unya atong ipadungog unya, ha, kaya klaro man to mga pangutana atong tagaaga higayon ni para mas masabtan, mga higala, kaya mga nangutana ni ini kining mga membro sa senator judges sa katong sila Bendalo kay laba mo sila kinsa ni mga Bendalo, mga higala. gusto gid nila to ison, no, ang balaod mga igala para mo pabor ngad to kanila. Sige, ato nga ihatod ka na unya. Samantala, anena, diretso kita sa ato nga mga nagunang mga balita nga pang-international. Dito sa nasuda sa Gaza, mga higala ni abot nga to sa 20 katawo ang namatay human nga nahugno ang usa ka residential building. Mga Palestino ang mga nangamatay, apil diha mga bata, mga babayi. Kadaghanan sa mga nangamatay na trap sulod sa naasoy nga building. Sigon pa ni Palestinian Civil sigon sa Palestinian Civil Defense, adunay 14 pangalaing nga naangol sa maong pagkahugno sa unom ka palapag gagusali. O doon na pa'y 100 ka mga Palestino ang gipailawong karon. Ang napailawom sa naasoy nga building o paday ng search and rescue operation, nagpabot na o gatabang ang nasuda sa Egypt, ingon man sa UAE o sa Qatar, ang naasoy nga building na igo sa mga missile sa Israel. Apan adunay mga residente pa ang nipuyo sa maong lugar. Samtang sa pika sa bahin usaba mga higala sa Yemen, gikundina sa nasod sa Yemen ang gihimong pag-atake sa Houthi rebels sa Saudi Arabia. Sigon pa sa Minister of Foreign Affairs sa Yemen nga gitarget sa drone o gamisal sa Houthis ang mga lugar o mga sibilyan sa Khamis, sa Musait, Abha o sa Taif. Adunay 13 ka mga sibilyan ang naangol o pipila usab ka mga panimalay ang naguba tungod sa maong pag-atake. Gitawag sa gobyerno sa Yemen kiniisip pa paglapa sa soberenya sa Saudi o dili kini dapat nga gamiton isip teritoryo sa launching pad sa pag-atake sa laing mga nasod.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Murag taong Saudi puro paubos lang usa, no? Paubos lang usa atong nakita karong mga higala. Nakumabalos ganina bantay gayod. Ha ha ha. Abot yun mga higala ang kanang panahon. Alas sa 5:16 ng atong oras, samtang sa pika sa bahay, diretso usab kita sa mga balitang nasudnon. Personal nga ni Tambong kagahapong adlaw si kaning Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatulong status conference sa iyahang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court kun ICC sa The Hague, The Netherlands. Ang unang paggawa sa 81 anyos ang kaning Pangulo sa nasod. Kinihuman ang usa ka tuig ang wa kini nagpakita pinaagi lamang sa video link kani atong Marso 2025 kini ni Tambong human na nga giaresto samtang giatubang sa kaning pangulo sa courtroom human na giklaro si ni presiding judge sa Juna Corner sa ICC Trial Chamber 3 nga gimanduan ng korte sa iyang personal nga presensya human na gisumiti ang medical sa mga medical expert ang iyang evaluation report sa maong pagdungog ipaligon ng mga timetable para sa pag-atubang niini sa mga testigo. Pagpulihanay sa ebidensya sa duha ka panig ug ang pagpangandam bago ang formal nga pagsugod sa pagtaral sa iyang kaso karong Nobyembre 30, 2026. Sa kasamtangang si Duterte nag-atubang og mga kaso may kalambigitan sa sumala pa nga grabing pagpatay ilawom sa iyang administrasyon batok sa kampanya sa illegal nga droga sa dihang siya pa alkalde sa Davao City hangtod sa nahimo kining presidente sa nasod. Uman siya maaresto adunay og iaresto siya sigon sa warrant of arrest lagi pagawas sa kanhing leader sa ICC o padayon na nga ginahatagag duot sa depensa nga illegal. Ang maong pag-aresto o doon na kini apila may kalambigitan sa iyahang kahimsog sa panglawas.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Alas 5:18 na higala ang atuang oras sa dugang mga balita nga nasudnon.

Gikinahanglan gayod ang 16 nga mga boto para makonvict si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado. Kini ang gihimong pamahayag sa nitambo ng mga kanhing Chief Justice sa Korte Suprema nga sila si Hilario David Jr. Artemio Panganiban, Renato Puno o kanhing Chief Justice

0: Sa kasamtangan ng pabilin usab ginapatuman sa ruling ni Senate President o Senate President og Presiding Officer Cici Escudero ang 16 ka boto nga gikinahanglan para ma-convict si Duterte hangtod wa pa gibag-o sa impeachment court. Sa September 23, nakatakdang atubang sa House Prosecution o gakampo ni Duterte ang ilahang mga argumento bago mag-desisyon sa ang mga senator judges sa kontrobersyal nga ang pangutana kung 16 bagayod ang gikinhalan o pwedeng mabago ang ihap. Apat sa kasamtang 24 ka mga senador ang wa nakatambong sa mga pagdungog tungod kay gipapreso kini sa gobyerno. Apil na si Senador Jinggoy Estrada Rodanti Marcoleta. Nagtago-tago usab si Ronald Ronald Bato de la Rosa tungod sa ICC warrant of arrest og samtang nagpatambal usab si Senadora Lauren Legarda tungod sa iyahang balatian.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:21 na higala ang atoang oras.

0: Nagapadayag og suporta ang Department of Health o DOH sa sugyot nga pataas-on ang excise tax sa mga sweet beverages. Sigun pa ni Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano nga ang Pilipinas adunay pinakaubos nga tax excise tax sa mga carbonated beverages kumpara sa mga silingang nasud sa Southeast Asia. Sumala pa sa Department of Finance sa target ni ining tas-on sa 20 pesos matag litro gikan sa kaning size pesos kada litro ang buhi sa mga tamis nga mga ilimnon sama sa soft drinks nga duna ingredients nga caloric sweetener samtang ang mga migamit og high fructose corn syrup himuong 40 pesos sa matag litro gikan sa kaning 12 pesos nga aduna yearly increase nga 5%. Sumala usab sa DOH nga sa susamang pamaagi pakunhuron ang mga pagkonsumo sa mga tamis o gailimnon na kansa mahimong hinungdan sa pagsaka sa diabetes.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga higala ha. Klaro na nangwarta na po ning atoang Department of Finance mga higala. Pasaloon na po ang katawhang Pilipino kung ikaw nagabaligyag soft drinks. Gikan na sa size mamahimo nang 20, gikan sa 12 mamahimong 40 ang ipatong nga tax mga higala. O pila na litro soft drinks inigabot sa panahon. Nangwarta na pod para dunay makurakot ning ato ang gobyerno mga higala. Kay grabing utang 19 trillion na. Ana ba tay nakita ang accomplishment? Dakong accomplishment mga higala o katong nga gihatag unsa to? Para sa aflip kuno nga taga 2000 na matagbulan. Hangto Disyembre ko na ito, nganong wa naman, isa ra kabulan, ang uban, wa pa ganit na kadawat, mga higala. Kung saan ay nahitabo? Agoy, noy. Sige, klaro na kaayo, hayag pa sa sidlak sa adlaw, mga higala. Asa ginadalas gobyerno ng mga kinawat nila? Wala sa ilang bulsa, mga higala. Hustisya ang ginapangita sa katawang Pilipino, especially sa flood control project, mga higala. Gipagawas na sa lista sa Commission on Election ang listahan sa mga nakadaog sa representante sa political parties o sectoral organization sa Bangsamoro. Parliamentary election sa 40 ka mga pwesto nga gitagana alang sa political party representative 16 ang nakuha sa Bangsamoro Federalism Party kon BFP. 15 sa United Bangsamoro Justice Party o UBGP, 8 sa Bangsamoro Grand Coalition o BGC, og usa sa Raayat Democratic Party. Para sa BFP, mao sila ang naproklamar na sila si Suwaiba Aranon, Abdul Wahid Halil, Ahmad Ibrahim, Dan Ansawi, Abu Nawas Maslamam, Johari Abu, Kamid Gandam Ra Jr., Karwina Hamjani, Kitim Kadatuan Jr., Michael Mitimbang, Surayha Rena Hataman, Maaruf Pakandaw, Alin Dato Pagayaw, Sulfikar Ali Bayam, Jafar Apollo, Mikael Matalam, Oga Junalina Sumlay, samtang para sa UBJP, naproklama na usab ang kaning Interim Chief Minister, si Ahud Balawag Ibrahim, Datukan Abbas Ali Sulaiman, Edgar Guerra Ali Ibrahim, Saida Salindab, Muhammad Yakub Amir Balindong, John Anthony Lim, Habir Asarul, Sha Elijah Dumama Alba, Norgiana Dipatuan Dukol, Raisa Jajuri, Saida Sheikh Ali Salika. Para sa BGC, naproklama na usab si Mamintal Rakiin Adyong III, Amira Saakarya Adyong Rakim, Abdul Rahman Ruby Manguda Dato, Dato Bimbo Sinsuat, Ani Ain Bud, Abdil Razi Amin, Siti Aisa Pansar, Oga Amil Bahar Mawalil, samtang usaka representante nga nakakuha sa Raayat Democratic Party si Jose Lorena. Sa sectoral organization na race, 8 kapuesto ang gitagana sa 80 seats nga Bangsamoro Parliamentary, 2 kapuesto ang alang sa Sittler sa community, si Yul Adilfo Ulaya o Merian Arnado, usa sa matag puesto alang sa women, youth, ulama o traditional leader kung diin na proklama sila si Aida Silungan sa women, Sulfi Aba sa youth, Muhammad Nadsir Ibil sa ulama, Marjani Makasalong sa traditional leader. Duha usab kapuesto ang alang sa Nanmoro Indigenous Peoples sila si Leticio Datuwata, Lambagani Tribe, Joe Jenahobir, Tiduray Tribe. Ang nahibiling 32 ka mga puestos gitagana alang sa District Representative. Nahuman na ang election process human na may padayon ang voting sa Maluso, Basilan na diin na nalangan ang proseso tungod sa preceded ballots 36 sa 68 ka mga presinto.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Nagkonsid na usab ang katong akong amigo si Doc Jojo Sinulinding Jr. Dawat na sa kapildihan pero dako yang pasalamat sa mga nisuporta kaniya sa nilabay nga piniliay. Alas 5:33 na higala mga dugang balita sa ginanlaing parte sa Mindanao. Among itunol kaninyo sa pagpadayon na sa itong tulumanong Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki.

0: Nako ni karon. Dili na magayod mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot ganihin nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakugyod kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha. Pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.

0: oras sigala alas 5:36 na og karon mamalingki usa kita. Atong siron ang presyo sa mga produktong o mga palaliton. Kun doon na may mga pagbag-o mga higala sa itong presyo, kaya itong tanawon karon perting mahala sa presyo sa isda. Hasta gulay mga higala sa pakaunon pabataan eh. Ang imuha nga sweldo kulang paintawon pang palit og sud-an para sa pamilya. Kaya nga itong gobyerno mga higala, busy pa, busy. Ay, nalang intawon. Presyo sa produktong kapila na sa kang produktong petrolyo mga higala, no? Tagaliog ng presyo na usaba karon sa ato ang produktong petrolyo. Atong sayron ang market report, presyo sa gulay ug lamas mga higala, pinagi sa itong kaubang si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
2: Maayong buntag mga katinig, dinhi usab ta sa mga nag-unang presyo karon sa mga lamas sa atong merkado. Sa mga basic na lamas per kilo, ahos 140-150 kada kilo, sibuyas Bombay 150 kada kilo, kamatis 120-130 kada kilo, atsal 180-200 kada kilo, luya 110-120 kada kilo, sibuyas dahon 120-130 kada kilo. Sa mga common na gulay, mapalit nato kada kilo. Ang sayote 15-20 pesos kada isa, talong 80-90 kada kilo, radish 100-110 kada kilo, bagyo beans 90-100, ampalaya 80-90, pechay 70-80, sitaw o batong 50-70, kalabasa 50-60 per kilo, okra 90-110 ang kada kilo, cabbage 80-90, pipino 70-85, carrots regular size 100-120 kada kilo, sa patatas 160-180 kada kilo, cauliflower 200 kada kilo o broccoli 180 100-200 kada kilo. O sa lain pa nga basic food commodities, morning presyo karon sa itlog nga mapalit na to per tray. Ang small size 185, medium 210 per tray, large 220, XL 235, jumbo size naa sa 255 per tray. Og mao ka na mga updated ng presyo karon sa atong gulay ug lamas ug itlog sa Kidapawan Market. Para sa tinig ng bayan, kini ang tinig ng pamilihan, Tinig 30 Junior Rap.
0: Dagang salamat at Junior Rafi samtang sa pika sa bahay ni Slaughterhouse sa lungsod sa Lalagi pailawom sa monitoring inspection aron masiguro nga kini nagahatag gayod o kaayuhan sa katawhan. Detalye sa balita pinagi ni Kaubang Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Ipailalom sa third party monitoring niadtong September 15, 2026 ang Slaughterhouse project nga nahimutang sa Barangay Abaga, lungsod sa Lala, probinsya sa Lanao del Norte. Tumog og katuyuan sa maong monitoring nga susihon ang paggamit sa pasilidad og mahibaluan kuna nakahatag ba kini og benepisyo ngadto sa komunidad og sa lokal nga pangagamhanan. Gitan-aw usab ang assessment ang contribution sa proyekto sa pagmugda og panginabuhian, dugang kita og kalihukan nga pang-ekonomiya alang sa mga residente, livestock raiser o meat vendors. Itambong usab sa monitoring ang mga opisyal sa barangay o munisipyo uban ang mga representante sa komunidad. Gilauman nga ang resulta sa assessment makatabang sa pagpalambo sa operasyon sa slaughterhouse o sa mga serbisyo niini alang sa kritibuk ang katawhan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat, Renzo Malinog. Samtang niabot nga to sa 179 ka mga transaksyon sa National ID na tuwa sa PSA registration.

0: Quezon sa Taraguna. Detalye sa balita pinagi sa atong kaubang si Tinig 26 Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Mukabat sa 179 ka transaksyon ang natabangan ato sa National ID Registration Activity sa Philippine Statistics Authority o PSA sa lungsod sa Taraguna sa miaging adlaw. Gipahigayon ang maong serbisyo sa municipal lobby sa Taraguna aron na mapaduol sa mga residente ang mga transaksyon nga may kalabutan sa Philippine National ID. Gikan sa 179 ka transaksyon, 78 niini ang bag-ong nagparehistro alang sa National ID, samtang 92 ang nakadawat og papel nga kopya sa ilahang ID. Siya musab ka residente ang natabangan sa pag-update sa ilahang personal impormasyon. Gipasiglaan ang kalihukan pinagi sa koordinasyon sa Municipal Registrar's Office o lokal nga pag-amhanan sa Taraguna isip kabahin sa paghatag og mas dali og accessible nga serbisyo sa publiko. Pinagi sa maong ka-inisyatibo, mas daghang residente ang nakapahimulos sa National ID Services nga dili na kinahanglan og mobiyahe pa og layo aron makaproseso sa ilahang panginahanglan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat Erwin Umadhay sa maong update mga higala mga balita gikan dito sa Davao Oriental. Atong ipabati kaninyo kining pipila ka portion sa gipahigayong impeachment trial sa mga kaso ni Vice President Sara Duterte. Si Ben Dalo, Senator Erwin Tulpo. Atong paminawon kining iha pangutan og tubag sa usa sa mga judges sa mga higala. May kalambigitan sa two-third si Justice Adolfo Ascun ang ihang gipangutana mga higala.
3: Members to this impeachment court. Tama po ba yun na did you say na kami ang magdedesisyon at mag-interpret doon sa two-thirds na sinasabi po ng konstitusyon?
4: You're asking whether the decision of the Senate interpreting the two-thirds threshold is appealable to the Supreme Court? Is that your question?
3: Well, sort of, sir. Pero my question is, are you leaving that to us? I mean, as a former Associate Justice of the Supreme Court, the decision to interpret or to decide amongst ourselves, ano po ba talagang threshold and what does two-thirds mean? When it comes to the threshold po, Associate Justice Ascuna.
4: What is my opinion?
3: Yes, sir.
4: Okay. The provision has to be studied according to its origin. And it was not us in 1987 who drafted it that way. It came from 1935. As far back as 1935, nakalagay na po dyan, two-thirds of all the members of National Assembly. Kaya po sa tingin ko talagang deliberate constitutional design yan to make it hard for the process to result in a conviction of the respondent. It's possible, but it's hard. In fact, we made it easier in the sense that we changed the three-fourths to two-thirds. But we made the two-thirds based on the number of senators existing, not those who are present. There is another way of doing it, but that's not how we did it. In Indonesia, for example, they say two-thirds of those present, but two-thirds of all must be present. So they have two-thirds. First, two-thirds of all the members must be present. That's the quorum. Once two-thirds of the members, at least two-thirds are present, then two-thirds of those present can convict. Then po sa Indonesia. But in Korea, because I was studying all the Southeast Asians, the presidential system. So South Korea po, kagaya sa atin, two-thirds of those members, all the members, nakalagay all, two-thirds of all the members of the their National Assembly must vote in favor of conviction of their president. So yung two-thirds of all po, talagang ibig sabihin all the members. And the only instances where the members will not be counted is when they're no longer members. That is, if they die, they're removed, or they resign. But if they are merely suspended, or they cannot function, or they are sick, or they're abroad, but they remain members of the Senate, kasama po sa computation. Why? Because we want the threshold to be firm. We want the threshold to be big, broad-based. Otherwise, sa physics po, if your center of gravity falls outside your base, your building will topple. So the intention of this supermajority threshold is to establish a broad base for removing very high officials, especially those who have been nationally elected. So it's a balancing between accountability and also the permanence of the structure of our democratic system po.
3: Thank you po.
0: So mga ito mga katinig, no, ang panguntahan na ni Bendalo si Tulfo Mangigala, may kalambigitan na sa maong pagtubag sa mga Amici Korea nga ni Tambong Mangigala sa isgutan ng 16 vote nga threshold. Si aduna po pangutan na si Senator Ping Lacson, arya.
5: Pabuba na ituloy pa rin namin ang impeachment trial. Alam naman naming 15 na lang kami. So ito yung issue ng threshold, meaning yung denominator, immovable pa rin po ba yun, given that situation? Members pa rin po sila, let me be clear, hindi po sila namatay, hindi sila nag-resign, hindi sila na-expel. Nananatiling miyembro, pero hindi sila makaalis sa Iran.
4: Ilan sila?
5: Siyam po. Kaya 15 na lang po na iwan.
4: So, ilan na natira?
5: 15 po. Kulang ng isa para mag-convict.
4: Kulang ng isa. Okay. So, you have a situation where you have 15 remaining, but there are still 24 senators.
5: Members.
4: Okay. So, obviously, there can be no conviction based on the two-thirds of all the members. What will happen there is... in my opinion, it's similar to a Supreme Court decision where they failed to get the necessary vote in order to declare a law unconstitutional. So they will say petition denied for lack of sufficient number of votes required under the Constitution. So in that case, under your rules kasi, if you cannot get the 16, it's an acquittal. A judgment of acquittal will be entered. So in that event, a judgment of acquittal will be entered, not because of a vote for acquittal prevailing, but simply because of failure to get the 16 votes minimum necessary in order to convict. So ganun po mangyari. Rare occasion, rare event, which in that case is a price we pay for the internal check of a supermajority threshold, that there are occasions when accountability through impeachment will fail. But there are other modes of accountability, criminal case, for instance, forfeiture of cases, and ultimately the ballot box by the people. So the impeachment is not the only mode of accountability.
0: Si Moto Mangigala, interjection ni Senador Judge Panpilo Lacson, o gagitubag ni retired Associate Justice Adolfo Asconia. Asconia, oh tama. O gani pa mga higala, doon na pa'y laing pangutana na rin. Atong padungog para klaro kay 16 na ginahisgo talaga ng 16 votes ang threshold sa pagpa-impeach kay VP Sara Duterte. Nangutana si ang pamahayag ni Senator Judge Chisa Escudero.
6: Sir, since you mentioned math is exact in the abstract but not in reality, in your position is the denominator can be lowered. In the example of Senator Judge Lacson, he said 15 and you said clearly 2/3 is 10. If it's 24, then clearly 2/3 is 16. What if it's 23 and 2/3 is 15.33? What if it's 22 and 2/3 is 14.66? The question, CJ Panginiban, is how do we treat the decimal points? The higher number or the lower number, and are there precedents on this?
4: In math, with the abstract science of math, we round off. We round off. If it is more than half, then we round off to the higher number. If it's less than half, we round off to the lower number. So in the abstract math.
6: So in abstract
4: math. Pero sa katotohanan po, mahirap gawin yun. Sabi ko nga, 1 drop of water + 1 drop of water can be considered 1 bigger drop of water. Reality po yun eh.
6: But that's the reality also created by your moving 2/3. If it's a moving 2/3 and it's not based on 24, which is a fixed number of 16, then in reality we will be faced with a decimal point. So how do we treat that decimal point if the number is changing and not fixed and not a whole number?
4: It's in the same manner. We round off.
6: Thank you.
4: If it's only 23, then it's still 16.
6: So if it's
4: because
6: 23,
4: the round off is to 16.
6: It's 15.33, CJ Panginiban. So is it 16 or is it 15?
4: In that case, it's 15.
6: If it's 22, 2/3 is 14.66.
4: Then it's 15.
6: So anything above 0.5 is your position?
4: That's not my position, Your Honor. That's the mathematical position.
0: So mo na mga katinig, klaro? sa pagkamulan tao diha, to iso na po dilang balaod, bendalo na pod. Sige, ang pinakaulahi sa itong pagsabot diri mga higala, nga kung nga doon na may tabong conviction ng Senado, mudagan gyapon dito sa Supreme Court. O gamon yung gusto ni kanhing Chief Justice Artemio Panganiban, nga hatagang hustisya ang katawhang Pilipino. Ipagawas ang kamatuuran, ayaw tuisa ang balaod. Kaya nagpaabot ang Pilipino sa hustisya nga ilang gipangita sa grabing korupsyon sa toang gobyerno.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Isabay nahitabo sa toang gobyerno karon, grabing korupsyon. Gusto nilang tabunan mga higala ang flood control korupsyon. Pinaagi ni ining pagpahid sa laing mga sala. O klaro man usab nga doon na po ay mga mali nga paggamit sa pondo sa gobyerno. Anyway, sige, atong atangan kung sa may dagan niya na mahigala kay dagang kayong bright ang katawhang Pilipino. Ang ato adre, gipangita, hustisya gayod. Matagag hustisya ang katawhang Pilipino, labi na nga dapat mapreso ang mga dapat mapreso sa nagsamantala sa kwarta sa gobyerno. Karon ginaipit ang katawhang Pilipino, gusto na po mangitag kwarta ang Department of Finance. Tanawa, isaka na po nila ha ang katong mga taxes mga higala sa mga beverages o guban pa. Ang pagawas nila kay daghan na daw ang diabetic ng mga Pilipino, kailangan maprotektahan. Magbuot day ka kung mo ay gustong imnon o kanon sa katawhang Pilipino. Ang trabaho sa ato ang mga opisyal sa gobyerno, ipatuman ang dapat ipatuman, especially pag-abot sa kwarta, labi na kining kwarta sa PhilHealth nga hangtod karon wa pagyapon giuli mga higala, nga bisan pag aduna ni kamanduan ng Supreme Court nga ibalik katong kwarta nga gikuha mga higala sa iyaha sa katawhang Pilipino, wa pagyapon giuli. nakilimutan na lang mga higala.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:55 na nga itong oras. Diretso kita sa dugang mga balita sa itong mga kaubanan sa mga atuang sister stations. Balita gikan na dito sa Panggal Bay sa Misamis Occidental. Mga OFW sa Misamis Occidental nakadawat o gayuda o livelihood program. Detalye sa balita, pinaagi ni Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
7: Pulo o pito o 17 ka mga benepisyaryo ang nakadawat o tabang gikan sa Department of Migrant Workers o DMW at sa OFW Servicio Caravan sa Bayfront Arena sa Oroquita City. Bato pa ni DMW 10 Regional Director Emmanuel Tulido, 3 ka benepisyaryo ang natabangan pinagi sa Action Program. Samtang upat niini ang nakadawat usab og livelihood assistance alang sa pagbalik o pagsugod o panginabuhian sa mga OFW. Gipalikon usab sa DMW ang pakigtambayayong sa provincial o local government aron mapaduol ang serbisyo ngadto sa mga OFW o ilahang pamilya. Lakip na nga gipangandam ang komprehensibong database sa mga OFW mas ligon nga kampanya batok sa illegal recruitment o human trafficking o ang possible nga pagtukod o provincial satellite office sa Misamis Occidental. Giauhag ni Tulido ang mga OFW o ilang pamilya nga makigtransaksyon lamang sa autorisadong ahinsya sa gobyerno o magbantay batok sa mga illegal recruiter. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggil Bay.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Renzo Malinog. Samtang sa pika sa bahin higala, balita gikan dito sa Davao Oriental. Nasa 1,544 ka mga mangingisda sa Baganga, gipaligon daw ang panginabuhian pinagi sa Charitimba. Detalye sa balita pinagi ni Tinig 26, Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
2: Kapin 1,544 kalokal ka mga mangingisda sa lungsod sa Baganga, Davao Oriental ang nakadawat og Charitimba isip dugang suporta sa ilang panginabuhian. Ang mga benepisyaryo gikan sa 12 ka barangay sa lungsod, lakip ang Banaw, Kinablangan, San Victor, Dapnan, Lambahon, Saukigi, Sentral, Lukod, Salingkumot, Bubunaw ug Bakulin. Gipangunahan sa lokal nga pagamhanan ubos ni Mayor Larry Taya ang distribusyon o turnover uban sa pakigtambayayong sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO o ni Congressman Nelson Danghirang Jr. Gilauman nga makatabang ang mausuporta sa mga mangingisda sa ilang adlaw-adlaw nga pagpangisda o pagpadayon sa ilang panginabuhian. Ang programa nagpunting sa paghatag og dugang nga kagamitan og suporta aron matabangan ang sektor sa pagpangisda sa lungsod sa Baganga. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, Erwin Umadhay, sa mga nga pinakaulahing update, mga katinig, samtang dugang pahibalo na lang sa ato ang katawahan mulupyo sa probinsya sa Cotabato, makasinati og taas-taas nga brownout. Karong umaabot nga adlaw nga Sabado mahigala kung diin sumala pa sa Cotabato Electric Cooperative. Makasinati og brownout gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Taas-taas good. Ang tibuok coverage sa Cotelco Main gawas lang sa mga lungsod sa Tulunan lang og makilala. Kinitungod sa ipahigayon nga preventive maintenance sa National Grid Corporation of the Philippines NGCP SS69KV bus ang affected area niini ang tibuok Kidapawan City, Magbet, Banisilan, Carmen, Kabakan, Matalam, Arakan, Antipas ug President Rojas sa Cotabato Province. Ang M3 makilala area alas 8 sa buntag hangtod alas 8:30, 30 minutos sa buntag. Mag-off ni o mag-off usab alas 4:30 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon, 30 minutes ang sa hapon. Muna ang M3 makilala area. Pero ang tibuok Kidapawan na City, Magpet, Banisilan, Carmen, Kabakan, Matalam, Arakan, Antipas, ug President Rojas makasinati og brownout alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon na magcharge sa tadaanan eh, para di tayo malubat. Ipangandam na inyong mga power bank niya ha. Muraga kusog-kusog ni mula ala og krudo sa tong transmitter da. Laliman ka nga taas-taas no, siyam ka oras mga higala. Mawalan kita ga supply sa kuryente sa maong adlaw September 19 adlaw nga Sabado. Oy, alas 6 sa buntag, wala kita igong oras. Musunod na itong primetime edition. Uban na si Tinig Doska Romy Iluspa o gingman si Tinig 40 Ruby Padilla Season. Ako si Tinig 4 sa ngalan ni Tinig 40 Itres Jan Andrew Tabugok. Tinig 4 Loy Rosario. May buntag ka na itong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
8: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
9: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ka, wala napahak na niya, wala tabuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako og Yaki, nanupo siya, lama siya sa Yaki.
8: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
10: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
11: Mapalit na sa mga butika.
12: Sweetheart, ready na!
13: Wow, kasweet ba o?
12: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Tabalo na ko sa imong mustong basabot, sweetheart.
12: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
13: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
12: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
13: Unya, sweetheart, ha?
14: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
15: Bilunga Gold, hantod ka rin.
16: Ngano po?
15: Eh, morob din naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
16: Ang imo hantiin.
15: Ang imo hantiin ko.
16: Oo.
15: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anis pa kong polio ko.
16: Oo.
14: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
17: Nina, di taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
16: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
17: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
18: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
19: Ngano di ay pre?
18: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre, mapuhi pre.
19: Unya pre, imong gisuwayan.
18: Alangan pre, anga lagi. Uki kaayo?
19: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
18: Ganado capsule pre.
19: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
1: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
20: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
21: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong namang yung mga wakuwat ka ng pangkupi na wala ko siya.
20: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
3: Isayos ang ating mga orasan na 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
3: Mayong buntag, mayong Huwebes ko buntag, mga katinig, welcome to rin sa ito ang programa ng Tinig ng Bayan, mga katinig, pitsa 17 sa bulan sa Setyembre. So katong mga kinikandiha nga doon ay mga anak nga muadto sa tulunghaan, sige, mintras gakapi mo o kopiyaki, ayaw kalimti pag-andam ang kidiyaki vitamins para sa inyong mga anak. Mga katinig, daghan kayong mga panghitabo sa tibuok Pilipinas, sa tibuok kalibutan nga doon ay kalambigitan sa Pilipinas. Sa tukin yung paghahisgutan, ayaw ka mo hawa kaya mga katinig, isa ka adlaw na lang. Ugma adlaw nga Biyernes, magsingabot na ang adunay sobra kag isa kagatos nga mga kabayo dinhi sa munisipyo sa Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte para motambong sa usa ka dako nga dili ni bugno, mga katinig, ha. Adunay National Horse Show and Competition, ikaduha kini diha sa probinsya sa Maguindanao, specifically Maguindanao del Norte, ug diha kini pagabuhaton sa kung asa kini gibuhat gihapon atong niaging tuig, mga katinig, sa munisipyo sa Sultan Kudarat. Again, mga katinig, munisipyo, ha, sa Sultan Kudarat, gaya doon na po'y probinsya sa Sultan Kudarat, Libog Mali. Parihan ni diha sa ato ang sa Caraga, kay adunay Caraga Municipality, mga katinig, apan aduna gihapoy Caraga Region. O, may muntag diha sa ito ang mga katinig sa tibuok Davao Oriental, nga naminaw sa ato ang 105.7 sister station diha. May muntag po diha sa ito ang mga katinig nga naminaw sa 87.7 na Joy FM Pangil Bay. Mga katinig, kining 87.7 madungog kini diha sa probinsya sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, diha sa Misamis, sa Occidental, og Zamboanga del Sur. Mga katinig, usa kita magpalawig kay matod pa nato daghang mga hisgutanan. Una kining barma election na human na proklama na gyud ang mga nindaog. Tapos dito sa kauluhan ang Amici Curry gipatawag gahapon upat ka kanhing mga mahistrado sa Supreme Court aron hisgutan kining threshold sa pagboto sa conviction. Si Martin Romualdez, mga katinig, wa na gikulong na apan tinuod ba gyud ni nagpleaded not guilty siya. And of course gahapon adlaw, first time nga nagpakita si presidente, kanhi presidente Rodrigo Duterte diha sa ICC. Yung mga katinig, atong napansin nga mura og ni nanambok siya gamay apan taas ang iyahang buhok, Anyway, mga katinig, sa itong magpalawig, ana ang atong ang recorded nga interview with Dato Tukaw Mastura, ang provincial governor sa Maguindanao del Norte.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Maraming salamat at ako'y pinabigyan ninyo na at marinig dito sa station natin para malaman ng tao yung mga activities natin dito. Ito po'y on September 17 po magkakaroon ng fourth anniversary celebration ang probinsya ng Maguindanao Norte. At mayroon po tayong special event, yung po yung National Horse Show. It will be open for those who are interested horsemen on September 19 to September 20. Mm-hmm. And we are inviting those horse enthusiasts na makilahok dito sa National Horse Show natin. Ito po yung pangalawang horse show natin dito sa probinsya ng Maguindanao Norte. Alam kong nag-enjoy yung mga participant dito last year.
3: Opo, Bob. Enjoy na enjoy kami.
5: Yeah, I do hope na babalik kayo at madagdagan pa yung mga participants natin, no?
3: Mm-hmm.
5: And we are assuring you that Maguindanao province is a very peaceful province, especially dito sa capital town yan na Sultan Pudarat Municipality. Kung po natin, we will be provided security by the PNP and the Armed Forces of the Philippines. Round the clock po yan, security.
3: Mm-hmm.
5: Dito activities natin na ito. I'm sure na yung naka-experience na ay nag-enjoy sa po namin dito, hospitality namin.
3: Mm-hmm.
5: Siguro pinagkukwentuhan din ninyo yan.
3: Opo. No?
5: Kaya sana po maka-invite pa tayo ng mga ibang horse enthusiast na dadalo dito para ho masaya yung kung natin National Horse Show.
3: Definitely, go. Barang mas sa paghahanda ngayon, mas masaya talaga. May mga alinlangan lang po yung ibang mga horse clubs dahil marami-rami nang nag-commit. But because dun sa nangyari sa Cotabato City noong Lunes, maraming nag-aalinlangan at magba-back out. Ang kailangan po nila is baka pwede nyo pong maipaliwanag kung gaano kalayo itong Sultan Kudarat dun sa pinangyari ng mga violent incidents at kung ano po yung pwede nating assurance sa kanila na they will be taken care of as far as security matter is concerned.
5: Well, siguro dun sa mga naka-participate last year, alam nila kung gaano sila nag-enjoy, gaano sila na-secured. At yung Cotabato City naman eh, it's about 15 kilometers away from Sultan Kudarat, no?
3: Mm-hmm.
5: At saka dito sa kuan natin, site natin na kuan yung dito sa malapit sa munisipyo, municipal hall ng Sultan Kudarat Municipality.
3: Mm-hmm.
5: At napakalayo po nung incident na nangyari nung eleksyon. At ngayon eh, huli naman na matahimik tayo dito. Tahimik dyan sa Cotabato City. Lalo na dito sa Sultan Kudarat dahil mga 3 kilometers lang dito yung brigade camp, no?
3: Mm-hmm.
5: Camp ng Armed Forces. Kaya Sultan Kudarat is a peaceful municipality na capital town ng Maguindanao Norte. Mm-hmm. We rest assured you of your security.
3: Uh-huh.
5: In fact, lagi ako dyan pupunta para ako na mismo ang chief security.
3: Okay, Gob, samantalahin ko na lang itong okasyon na ito dahil itong mga horsemen na ito nanggagaling sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ay magiging tourism ambassador din ng Sultan Kudarat pag-uwi nila sa kanilang mga bayan. Ano yes. Ang nais niyong i-highlight nila sa pag-promote nila ng Maguindanao del Norte as a province? Paano niyo gustong makilala po? Maipakilala nila doon sa pag-uwi nila sa kanilang bayan, ano yung baon nila na distinct po sa Maguindanao province na pwede nilang ipagbalaki?
5: Alin po?
3: Aha, ito pong mga horsemen, nanggagaling ito sa iba't ibang bayan sa buong Pilipinas. Sa pag-uwi nila, maging ambassador ito sila usually ng tourism or ano yung mga magagandang nakita nila sa Sultan Kudarat or sa Maguindanao del Norte as a province, yun po ay ipagyayabang nila, ay kikwento nila dun sa kanilang mga kababayan. Ano po yung pwede nilang dalahing kwento na maipagmayabang nila about Sultan Kudarat and Maguindanao del Norte as a province pag uwi po nila sa kanilang kanya-kanyang mga bayan?
5: First of all, yung hospitality ng mga tao dito sa Sultan Kudarat. Mm. So experience ko yan, masyadong malaking experience ng mga participant natin na last year, at nakita ko naman na ang saya nila dahil mukhang ito pang first time na marami silang na-enjoy na mga privileges.
3: No? Mm-hmm.
5: Kaya nakakaiba ito doon sa mga siguro sa mga experience nila na nakaraan.
3: Mm-hmm. And probably dahil po sa hospitality, may risk din po yung stigma na ano pag Maguindanao, kesyo mayroong mga negative na mga impression, Gob.
5: In fact, nung sa last year experience natin, masaya yung mga participant at na first time daw nila na ganun sila nag-enjoy sa mga natinan nila na
3: horse show.
5: Horse show, yeah. Mm-hmm.
3: Totoo yan, Gob. Sexy time.
5: Libre lahat, merienda, lunch, basta.
3: Everybody happy.
5: Everybody happy. Mm-hmm. At saka mga, syempre, may mga premium pa tayo.
3: Okay. Maraming salamat, Gob, sa inyong panahon. Baka mayroon ka pang ipaabot sa ating mga tagapakinig.
5: Well, yun lang po. First of all, ako'y nagpapasalamat sa iyo at binigyan tayo ng pagkakataon. Sana po ay mapunta rin kayo dito during that time.
3: Mm. At bukas ko, punta na ako dyan. Kasi mag-meeting kami. Anyway.
5: Yeah, yeah. Mm. Kompleto tayo. Mayroon tayong mobile hospital dito na mag-ano dito sa kung mag-take care of our horsemen. No?
3: Mm-hmm.
5: So, sige. I do hope na madagdagan pa yung, kasi ilang araw pa yun eh. Baka madagdagan pa yung mga na-invite natin na makilahok dito sa horse show natin.
3: Mm-hmm. Maraming salamat po muli. Mabuhay kayo at more power, Gob.
5: Maraming salamat din po.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Yun po mga tinigang tinig na ni Dato Tucao Mastura, ang provincial governor ng Maguindanao del Norte, at sila po ang host nitong second Dato Tucao Mastura National Horse Show and Competition. As of last night, mga katinig, mayroon na pong mahigit 100 na nagpre-register na sasali dyan sa ano. At siguro isang takeaway natin doon sa panayam kay Dato Tucao Mastura is yung kanyang assurance ng safety and security ng mga participants na hindi nasanay dito na makarinig ng mga putok-putok pa. Bata mga katinig, sinasabi ni Dato Tucao Mastura, ang governor ng Maguindanao North del Norte, na siya mismo ay maglalagi doon sa venue sa ano, Sultan Kudarat National High School, no? Yun yung venue. Siya mismo ay maglalagi roon at siya mismo ang mag-chief security. So, yun mga katinig. Ang National Horse Show Competition po na ito ay sanction po ng PHF or Philippine Horsemen Federation, which has 14 member clubs all over the country. And it will be using, dahil sanction siya ng Philippine Horsemen Federation, gagamitin po yung rules and regulations ng Philippine Horsemen Federation sa pagpapatakbo nitong second National Horse Show. So dito natin makikita iba-ibang breed ng mga kabayo, malalaking mga kabayo, at dito natin makikita yung riding skills ng ating mga horsemen who will be competing in three categories, mga katinig. Ito yung oval race, paikot sa oval, tulad ng nakikita natin sa TV. Ito yung ang pangalawa, yung barrel race, na iikot yung mga kabayo 360 degrees in three barrels. At merong obstacle race na may talunan, hindi talunan ha, talon, ambak, no? Jumping, may tuyok, and other ano, and other may ano, may tinatawag nating tawag nito yung mataas na parang bundok, tabletop pala ang tawag. Mayroon tabletop kung saan tatakbo ang mga kabayo at tatalon dun sa isang napakataas na tabletop. Mga katinig. So, mga katinig, nasa linya na ako na kausap na ng ating kasamahan, ang isa sa mga spokesperson ng prosecution panel sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte, at we are trying to re-establish a connection dahil napakarami po nangyayari. Kaganapan na of course, dahil binigyan natin muna ng prioridad ang pagtutok sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao na election, medyo hindi naman tayo nagsawa na wala tayong walang masasabi nating impeachment trial fatigue, no? Hindi pa tayo nagsasawa. Kanya lang, siyempre, tinutukan natin yung issue na mas malapit sa ating tiyan, yung BARM elections. Tapos na po ang BARM elections at naproklama na po ang mga nanalong mga kandidato. So, abangan nyo sa ating news. Actually, kahapon pa na-inews na natin ito. At tahimik na po ang Maguindanao. Except mayroong, saan ba yan? Mayroong bakbakan. Saan ito? Sa
4: Nabalawag?
3: SGA ito, di ba? But itong Nabalawag, pagkakalam ko, dati itong parte ng Midsayap. Tama ba? Aha. So, sandali. Pinakadulo? Here. So, mga katinig, final security coordination para sa BARM election, sinagawa? Napaisa. Dili ni Mao. Magsisimula. Eskwelahan man eh. Anyway, mga katinig, kana nga ano, maningkamot nga ito ang katinig diha si John Villasoto, makahatag og update mahitungod aning nahitabo diha sa Nabalawag, no? Usaka SGA. Mga katinig, while ginahulat na to, no? Ato ang hisgutan, no? Kining Amisig Corey. No, itong Amy si Curry, mao ni mga katinig kadtong mga gitawag og friends of the court. Amy si amicus ang singular, so nakatuon na pud taani ang singular form ani is amicus Curry. Ngod kay daghan man sila, upat man sila kabuok, gitawag sila Amy si Curry, usa ka Latin word which means friends of the court, mga higala sa korte, mga eksperto. Giilak ni sila ng mga eksperto sa hisgutan ng balaod o gipatawag kini diya sa Senado para i-interpret, mga katinig, kining number nga gikinahanglan para i-convict ang presidente, because ang constitution, mga katinig, klaro sa constitution, ginaingon nga two-thirds of all members of the Senate, no? So 24, ang two-thirds sana is 16, mga katinig, kung kana ang atong basihan. So ingon ang mga mahistrado, ang mga amicus curiae, ganong naman ta diri karon tungod kay para i-discuss sa kanang gray area or questions on the number required, ang number required para makonvicto ang vice presidente. So tulo sa upat ka mga amici curiae nagaingon nga ang tama silang tanan di ay naghiusa nga two-thirds vote. Ang tawag ng two-thirds vote, super majority. Una, explain, no? Ang mga explanation base sa itong napaminawan na kinahanglan ang two-thirds vote para dili basta-basta lang nga bisag kinsa. Kinahanglan ang super majority para dili basta-basta na lang nga ang usa ka impeachable officer i-impeach sa Tungod sa tyranny of number. So nagkahiusa ang upat ka mga mahistrado nga two-thirds yun or super majority yun ang kinahanglan para makonbikto ang usa ka impeachable officer. Pero ang question nga nung ipatawag sila is kung unsa yun ning moving ba ang super majority or naka-fix siya sa 16. So, three of the tulo sa Amisicore ang nagtuo nga moving ang number. So, ang three-port number is moving. Hindi siya naka-fix sa yes. Anyway, mga katinig, bago tayo magpapalawig, nasa linya na po ang isa sa mga tagapagsalita ng prosecution panel ng impeachment proceedings against VP Sara Duterte. Siya po ay ating suki at nasa linya si Congresswoman Kabataan Party List Rineco. Magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan. Medyo matagal-tagal tayong hindi nag-uusap.
4: Magandang umaga po. Maraming salamat po sa invitation sa programa ninyo.
3: Napakarami po nangyari. But of course, unahin natin itong kahapon. Itong pagpatawag ng Senado as an impeachment court sa mga Amisicore na apat na mga retiradong husgado ng Supreme Court. Ano po ang mga take nyo dun sa mga nangyari kahapon? Marami po. We've learned a lot. Marami tayong natutunan. But as far as you're concerned, ano po ang mga mahalagang punto doon?
4: Sa impeachment kahapon, nakita natin na our amicus curiae, yung friend of the court, naglatag sila ng arguments kung ano pong basihan ng number of senators na dapat pong bilangin para po magkaroon ng conviction. Mahalagi po kasi sa ating constitution na two-thirds. Pero in line sa two-thirds, ang nakalagay po kasi sa constitution din ay all members. So, regardless of kahit may either facing charges in court and therefore
3: hiding,
4: makaupo as function,
3: may health issues,
4: the senators may on the loose, may hinagtatago, ganyan. All members ba? So, therefore, 24. So, two-thirds yan ay 16. Or, bibilangan mo yung present, yung participative, yung kayang mahawakan yung functions nila. So, mas marami pong mga amicus curiae, friend of the court, ang mas kumampi dun sa posisyon na yung may dapat na-discharge nila yung functions nila. So, hindi yan yung all, hindi dapat 24 siguro yung kanilang basis for computing inong ilang members na pero yung ilan talaga yung aktibo. Pero may si Justice Kuna ay kumampi din naman din sa side na yun. Nevertheless, yun po yung mga latag kahapon at syempre hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung usapin papuntang mga sunod na araw.
3: Si Justice Davide sa kanyang pinadala na position paper, binasa po yon si Justice Puno, si Punong Bayan, sila po yung apparently ay moving yung kanilang number na hindi naka-fix sa 16, kundi moving depending on dun sa sinabi po ninyo, no? At ang malinaw na hardline dun sa naka-fix na 16 ay si former Justice Adolf Acuna po. Tama po ba?
4: Yes po, tama po.
3: Now po, mayroong mga tanong doon. Like ni Reisa Ping Lacson, no? Although these were all hypothetical questions po. Sinasabi niya, what if namatay sa plane crash at meron nang naiwan na nag-umpisa sa 60 hanggang sa 15, But ang pinasagot po dito ay si Adolf Acuna. Anong take nyo dun sa sagot niya po na depende?
6: Well, ang sa atin ay mas pinahawakan natin yung principle na hindi tayo tinatawag dito parang para maging legalistic.
3: Mm-hmm.
6: O kaya naman paano ina-appreciate yung constitution in a way na ito yung true expression nito. Tinatawag tayo ng constitution para pansilbihan ng mamamayan, para magbigay ng hustisya. Ibig sabihin, kung ano po yung makakapagbigay buhay no, doon sa mga provisions. So, ibig sabihin sana ay yung hindi sinasabing lantay na yung dapat all members and therefore lahat ng 24 yung baseline mo. Kung ito ay magiging balakid para sa pagsilbi doon sa gawain ng isang constitutional court, hindi po yun yung pinakamakapag bigay
3: servisyo
6: sa mga
3: mayan. Yun po yung pinanghihawakan ng argument. Mm-hmm. Isa po sa mga mahalagang tanong na na-raise kahapon na yun pong tanong na ni-raise ni Senate impeachment court presiding officer Jesus Cudero, yung involvement ng decimal points. What if ang kasi moving yung number, ito naka-premise ito dun sa punto na moving yung number, hindi naka-fix sa 16 but depending on who is able to participate in the trial, actively participate in the trial. So kanya, what if ang resulta ng at two-thirds vote is say 15.4? What if it's 15.6? Ang sagot po ng magistrado ay yung mathematical, hindi daw niya opinion, but it's a mathematical fact na round up sa nearest number or lowest.
6: You round up dahil wala namang decimal na tao eh.
3: Yeah.
6: So, pwedeng i-debate natin yung wisdom kung you round up or down. Ako, parang may default naman na you round down.
3: Mm-hmm.
6: Nevertheless, parang don't take my word for it as law. Yun naman po yung pinag-debatehan naman natin na buhay.
3: Mm-hmm.
6: So, ang tababay tayo sa prinsipyo ng paano ba natin ini-interpret yung provisions na nakapagbigay ng greatest life
3: mm-hmm.
6: to the provision. Mm-hmm. So, yun yung greatest life is yung nakita natin na kaysa sa lantay na basta bawal mag-exceed ng, or rather, bumaba sa number na to kasi yung wisdom, ganyan.
3: Mm-hmm.
6: Kung ito yung gamitin to frustrate the ends of justice, yun mm-hmm. namin magtatago. Tapos kung enough people hide, hindi mo na maasahan na gagalaw yung constitutional court mo, that won't turns the end of justice. Hindi to, dapat makakamit yung pag-aaralan o yung pag-aaralan.
3: Next week po, sometime next week, pagbubutuhan ng mga senator judges sa kung ano nga ba talaga yung threshold, whether naka-fix siya sa 16 or moving siya, depending on who is capable to and has participated. Maraming requirements pala, dapat pala naka-oath, participate siya actively at present siya sa mga trial. Despite the fact po na ang tatlo sa apat na mahistrado ay ang opinion nila ay moving yung number, hindi po necessarily na this will reflect the votes of the senator judges. Tama po ba?
6: Well, oh yes, hintayin natin kasi talaga yung mismong boto nila. So, dulo naman po nito, nangyayari yung pagdedebate, yung pagtatanong para makuha yung sagot.
3: Mm-hmm.
6: Hindi dapat pinaproblematize yung questioning na to, syempre na lang, gusto natin mapromote yung framing that truly serves the people.
3: Mm-hmm.
6: Hintay natin kung paano po yung turnout ng voting na to, pero ako ang in-encourage na lang natin yung mamaya na gawin ay kung tayo hindi pa rin disibido o kaya naman gusto natin mag-input, we must do so. Whether it is through your profiles on social media o kaya naman sa aktibidad ng komunidad ninyo o kaya sa pamilya ninyo, hindi po dapat tayo lang tayo naniniwala at hinahayaan na lang yung Senado na mag-decide. Naman po tayo sa diskusyon.
3: Aha. Isa po sa mga in-emphasize po ng ating mga amicus, amicus,

0: listening para malatag yun. If hindi naman nga po to pin down VP Sara Duterte mo any in any specific manner. Yun po, nagawin na ng mga witnesses na makakapag-justify sa kanyang will.
1: Mm-hmm. So parang ang tingin po natin na correct us if we are wrong. But bago po pala yan, nais natin i-greet. Good morning po daw, sabi ni Daniel Calextro at si Eliseo Ladd Jr. Sabi niya, good morning, Sir Romy. Anyway, parang nilalatag lang po, yung nililay down lang po yung mga premises for the next witnesses. And hindi pa po, wala pa pong witness na naipipresent, wala pa pong nailalatag na ebidensya as to dun sa tinatawag nating unexplained wealth po na ano article of impeachment. Tama po ba?
0: O yun po yung pinresent. Noong Tuesday ay meron pong na-present sa the witness na siya po yung makapag-testify at nakapagkuha ng record ng SAL end, if I remember correctly, from the overturn. So, dito po dinetail na siya po yung nag-handle ng mga SAL end previously, ano yung records yung sinubmit ni Vicky kasi siya yung point person that you know, browse these file and records from not only in time as vice presidency niya, pero kahit as vice mayor. And ano yung friends na kailangan i-note? Nakita nga natin na may mga interest siyang hindi nilagay sa file and meron for example,
1: negosyo, yung pagkawakaya na walang
0: ng mga
1: kapital.
0: Negosyo, yes, na may dealings with City Hall. Na that could be seen as parang hindi siya fair eh. Dahil mayor or vice mayor ka, pero yung mga businesses mo yung nabubukas habang sa City Hall, for example, nandiyan din syempre yung hindi mo ipaliwanag na pagtaas ng increase ng worth ni VP beyond sa salary niya, yung mga pagkalugi ng businesses but nonetheless ay tumataas yung hindi yung net worth ni VP, no? Lahat yan ay nilatag na may hindi may paliwanag ng million ng paglaki ng net worth niya na unsupported by businesses are supported by the salary. So, yun yung nalatag noong Tuesday.
1: Yeah. Pero gusto rin po natin tingnan yung side na ng defense po dahil sinasabi apparently in not necessarily na direct quote ito, no, pero parang pinapalabas nung defense na the said witness, nalimutan ko rin ang pangalan, pero yung witness na yon ay not in a position to say whether or not there was irregularity dun sa SAL end ng VP Sara Duterte. Another thing is that hindi rin siya authority in as much as when hanggang kailan pwede mag-submit ng corrective measures ang VP Sara Duterte kung mayroon mang pagkukulang sa kanyang salin.
0: Yung sagot naman po doon ng witness at ng prosecution ay competent enough yung witness para mabasa sa court. Mabasa sa court yung mga findings ng not findings, pero yung nakalagay ko sa salin. Na siya mismo ang nakapagtatak na true, dahil siya ang naghawak ng record na yun. What that means, it's open for the Senate Impeachment Court to decide. So, yung laki ng na yung laki ng well, na unexplainable. Kung ibig sabihin yan, yung Senate Impeachment Court ang pwedeng makapag yung in the blanks. Tama naman na hindi parang isang decisive argument yung ilatag nitong witness, pero siya po ay may freedom na doing yun. lalo na may rich experience to do so.
1: Mm-hmm. At this point sa progress po ng impeachment, it may be normal or parang understandable if parang nakalamang talaga yung prosecution, precisely because it is their time to present their witnesses and pieces of evidence. Pero hindi pa po lumalabas yung panahon. Hindi pa po panahon para sa defense magpresenta ng kanilang mga witnesses at mga tawag nito, mga dokumento, no? So by the time na lumabas yung panahon na ng depensa, nailabas yung kanilang mga argumento at mga testimonya at lahat-lahat pa, mayroong possibility, of course, na maiiba yung trend. But despite that, at the end of the day, it will be a numbers game. Now, after the amicus, amici curiae kahapon, do you think mayroon pang mga senator judges na i-consider seriously yung narinig nila kahapon at magbago ang kanilang position? Because alam naman natin, even before the trial started, may mga naka-fix na yung kanilang pag-iisip dahil dun sa kanilang party loyalties.
0: Yes po, pwede po yun. We go through all this effort dahil nilalatag natin yung mga convincing argument na hindi kayang that's stronger that maybe parang loyalty, political interest, or any other reason kung bakit ay panghawakan na dapat ang vote natin in this certain manner, diba?
1: Mm-hmm.
0: Ang sa atin, bago po bumot ang mga senator judges, makita nila yung full picture. Malatag yung the best arguments that warrants a conviction. Yun naman po yung goal dito. Malatag yun. At hindi lang sa kanila, pero yung alam ng mga may Pilipino, ano yung best arguments na ito?
1: Mm-hmm. Best argument. Nasa prosecution po kayo. And so therefore, siyempre expected na you will do all means para mabigyan ng hustisya. Ayaw nating gamitin yung conviction yung mamayang Pilipino. But given what have been laid down already mula doon sa grave threat na nagpapakita na si VP Sara Duterte ay mayroong video talaga, and a threat is a threat. Second, yung misuse of public funds, yung confidential funds na mga ebidensya. And third, itong kanyang sal end. Given all these pieces of evidence that had already been presented dyan sa impeachment court, if you, the lawyer in you, being a lawyer, how would you possibly defend the vice president?
0: Ako po siguro, hindi ko po sasagot yan. I don't want to do the defense's work for them. Ang sa akin na lang po, I hope the VP shows up in court and puts forth the defense to the people.
1: Mm-hmm.
0: Yung pinaasahan natin eh. And to find a new VP that would also lay their best argument.
1: Yeah.
0: Counter yung mga nilalatag ng the best arguments ng prosecution.
1: Mm-hmm.
0: Bakit po may nawala na Section 12 confidential intelligence funds, nasa na siya? VP po makapagsagot yan.
1: Mm-hmm.
0: Bakit siya nagbitaw ng grave threats? Bakit po niya tinetan yung mga matitaas officials then knowing yung implications nito in, for example, constitutional rule? Siya din po makakapagsagot yan.
1: Mm-hmm.
0: Ano yung millions of wealth na inakyat since siya ay naging vice mayor na pinanggalingan given na failing yung businesses ni VP Sara Duterte? All of that, walang explanation. Lalo na no explanation can lead to betrayal of public trust. So, noon hanggang ngayon, lalo na po nag-appear sa ICC si President Rodrigo Duterte.
1: Yeah.
0: I think it's a fair standard to expect sa Vice President as well na magpakita at magbigay explanation.
1: Aha, pag-usapan natin mamaya si FPRRD. Pero ano po, sa Amici Curry kahapon na ay in-emphasize po yan na it is the right of the accused to face his to his or her accusers. Malino po yan kahapon, parang wala namang debate dun sa right ng accused to face her accuser. But at the same time, ang assertion naman ng depensa ay mayroon naman ding right yung accused against self-incrimination. Given these two conflicting rights, ano ho ang tingin nyo rito? Kung kayo, anong dapat mas matingkad?
0: That applies only doon sa binubukas nga na opportunity na si VP ay mag-present bilang witness for the prosecution.
1: Mm-hmm.
0: And essentially, they can deny it.
1: Mm-hmm.
0: However, for example, si J. Corona didn't deny it.
1: Mm-hmm.
0: We need yung right na yon when he showed up anyway noong tinawag siya ng prosecution during their presentation of evidence.
1: Mm-hmm.
0: So that's right, yes. But it can be waived. Lalo na kung pinag-uusapan natin ang interest ng mamamayang Pilipino.
1: Mm-hmm.
0: Interest ng nasaan na yung pera na dapat ay natamasa bilang benepisyo ng mamamayan. Ng kung paano na-handle ng maayos ng opisina nila yung paggasta. And again, parang you can even continue to hold on to it habang nagpapresent ka bilang witness. For example, kay Janet Lim Napoles, di ba po, every time na tinatanong siya, yun yung default answer niya, I invoke my right against self-incrimination. Sana hindi ganun. Sana kung may tanong, at sa tingin niya, kaya niya sagutin, sagutin niya kung yung framing ay makaka-incriminate sa kanya pag niyang sabihin yun, possibilities are endless. Kaya nga po, all the more important na sana po mag-show up si VP.
1: Mm-hmm. And you think she will do that?
0: Ako po, hindi po ako si VP Sal Duterte para maging decisive on that front.
1: Yeah.
0: Ang kaya ko lang pong gawin ay put forward yung interest ng mga Pilipino na malaman ng katotohanan.
1: Mm-hmm.
0: At hinahanap po yun sa kanya.
1: Mm-hmm. Ito po ay ibang topic na naman po. Mayroon ng order ang Supreme Court na ang Kongreso ay dapat magsabatas na ng anti-dynasty bill. Initially, you were part of those that proposed a bill but nag-back out kayo after this proposed bill was watered down doon sa version ng House Speaker at ni Marcos, yung Dasan Marcos. No? Ano ang mangyayari po rito? Para bang given the number at composition ng Kongreso, parang your version of the anti-dynasty bill ay malilibing na po sa limot.
0: Unfortunately, yung sa House, yung discussion nito ay hindi na sumasalang sa essentially kinatawan.
1: Mm-hmm.
0: Dahil pinasa na yung version ni Speaker at Majority Leader Sandro Marcos,
1: mm-hmm,
0: na hindi nga prohibiting political dynasties pero institutionalizing it.
1: Yeah.
0: Ang pag-asa, if ever ay, kung ang Senado ay matapos nila yung kanilang discussions, may mga representatives or delegates from the House sa Bicameral Conference Committee.
1: Mm-hmm.
0: Doon po pwede ihabol kung ano yung dapat na mukha ng isang anti-political dynasty measure na hindi institutionalizing it.
1: Mm-hmm.
0: Kung hindi pa rin po ito mangyari sa Bicameral Conference Committee at ang mapasa ay yung version nila Speaker at Sandro Marcos, at the end of it, I think, hindi tayo magiging totoo doon sa nakalagay sa Constitution na prohibition,
1: mm-hmm,
0: of political dynasties na dapat na isabatas.
1: Sa
0: ngayon po, yung version ng makabayan na sa amin is the strictest, no? And yung makakapagbigay ng totoong buhay sa mga salita sa Constitution na prohibited or political dynasty measures. Even though nakalagay yun sa isang bill, hindi yun ngayon bahagi ng debate on the existing measures.
1: Mm-hmm.
0: Pero nonetheless, kailangan natin i-educate yung tao sa ito yung standard ng strictness na dapat in a prohibition kita natin. Mm-hmm. Hindi pa naman walang pag-asa dahil currently hindi pa batas ito. Pero kailangan ng malakas na pag-tabor ng mga umayan kung bakit na ito yung inaasahan natin in a prohibition.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po. Kailangan pong kumilos. May September 18, September 21 na mga pagkilos yung kabataan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nakita natin na may Marcos Sr. to Marcos Jr. political dynasty na buhay na mm-hmm. ayaw natin tuloy-tuloy na nariyan. And uh-huh. so, sana po kumilos tayo. Hindi lang sa date na to. Dahil ito po yung declaration of martial law date.
1: Mm-hmm. Congresswoman, ang intention ng Constitution ay ideklara at gawing illegal. Hindi po maganda yung dynasty, kaya kinakailangan magsabatas sa ng anti-dynasty bill. Pero sinasabi niyo ini-institutionalize ito dun sa version ni House Speaker at ni Sandro Marcos. Now, para bang the other way of putting it is nililegalize yung what is supposed to be illegal. But please, in a nutshell, i-explain po ninyo. Magbigay po kayo ng halimbawa at bakit natin sinasabi na itong kanilang anti-dynasty bill ay nag-i-institutionalize or nag-legalize ng dynasty po.
0: May 5 layers po kasi doon sa House version na pwedeng takbuhan ang mga pamilya, no, regardless kung ito ay nasa below the threshold of yung second degree of consanguinity acquaintanceship, sabi mo, kapatid natin, no, lola, ganyan. May isa sa national, so president or senate, tapos may isa pwedeng kong, tapos may isa pwedeng panang regional or provincial governor, mayor, vice mayor, vice governor. May isa sa municipality or city, tapos may isa on barangay.
1: Dabi ko.
0: Pwede iba? Kunwari, ako, pwedeng senador, nanay ko, pwedeng congressman,
1: pwedeng mayor.
0: Kung isa, pwedeng governor, kapatid kong isa, pwedeng mayor, tatay ko, pwede barangay. Pero, kung magkaibang barangay, magkaibang governor or city mayor, pwede din. Kasi yung prohibition on within a province, dapat isa lang. In one province or next province.
1: Mm-hmm.
0: Pwede yan. Iba pa. So may, kung may iba ang kapatid, pwedeng sa kabilang probinsya siya din yung governor.
1: Mm-hmm.
0: Et cetera, et cetera. So hindi po yan totoong pag ban. Yun nga po kinikilala. Binibigyan may limitation, quote-unquote, pero kinikilala.
1: Mm-hmm.
0: At binibigyan ng paraan para may protection sila in law na tumakbo at mag-proliferate. So, yun po yung sa atin.
1: Aha. Pag naipasa po yan, ibig sabihin po dito sa example sa Davao Oriental, ang governor ay si Nelson Dayanghirang, ang isa sa mga congressmen ay kanyang anak po, so legal na po yan. Example, another example. Another example po, dito sa amin sa North Cotabato, ang aming governor ay sister-in-law niya ba or sister niya ang vice governor, pwede rin siyang mayroong anak na congressman, legal po 'yan. Doon po naman sa Misamis Occidental, yung mga Uaminal, alam naman po natin, from the governor, mayors to congressmen ay halos hawak nila yan lahat. Legal, magiging legal na po yan dito sa batas na sinusulong ni Sandro Marcos at ni Speaker Bujidi.
0: Hindi ko masabi with totality na, yung lahat na inoccupy ng mga na-mention ng mga dynasties, yung kanila ay legal. No?
1: Mm-hmm.
0: For example, kung may tatay na mayor tapos yung anak niya vice mayor, di na pwede yun.
1: Mm.
0: So, pero yun nga po, yung na-mention na yung layers, yung isa governor, yung isa congressman, yung isa senador, yung isa mayor, yan, yung iba-iba, yung parang saklaw, yun ang magiging pwede. At syempre sa atin, di pwede yun. Kasi institutionalizing ang political dynasty yan.
1: Mm-hmm. So, having said that, ibig sabihin, itong dito sa Kinapawan City, ang mayor namin na si Paulo Evangelista, attorney, at yung kanyang ama na dating mayor ay ngayon board member na rin po, ibig sabihin po, pati yun ay legal na rin po.
0: Board member ng city?
1: Ng province po, ng province.
0: Pwede po yun.
1: Pwede yun.
0: Mm-mm.
1: Aha, under the proposed legislation nila Sandro Marcos at Timbu GD.
0: Yes po.
1: Aha. Attorney, congresswoman, marami pa tayong gusto sanang i-discuss sa inyo tulad ng PAC Silica, napakalaking issue po ito, pero kapos na po talaga tayo sa oras, siguro some other time na lang po, baka mayroon po kayong nais pang ipaabot sa ating mga katinig na hindi namin naitatanong sa inyo.
0: Marami din po no? Isa nga din yung PAC Silica na manifestation na even though supposedly sovereign country tayo, merong ibang interest na maaari dito dumaloy yung pag-unlad ng ibang bansa ang silang pag-unlad pa natin. Kailangan itong itigil ito, tutulan natin, at mangyayari po yan kung inanghawakan talaga natin na dapat hindi nakawin yung kaban ng bayan, yung likas na yaman, at ang kinabukasan natin. So, sana po magkita-kita tayo sa mga protesta ng September 18, ng September 21, dahil makita na natin ito na kasaysayan, no? Na yung pagnanakaw na ganito, maaaring supilin yung pagsabi natin na bawal ito kasi yung mga nasa kapangyarihan, gusto nilang tumitinoy na nagawa nila yung kapangyarihan nila. Regardless of the harms it will bring to the Filipino people. Hindi yung kasaysayan tayo, ayaw natin maulit ito. So, sabi nga natin, never again, never forget. Never forget corruption, never again to impunity. So yun po yung gusto natin iparating, sana po, ay September 21, huwag natin kalimutan na may ongoing corruption issue at scandal si President Marcos Jr. Like his father, na ayaw natin mapalagpas at hindi mapanagot.
1: Mm-hmm. Maraming salamat po muli and good luck and more power po sa inyong patuloy na pakikibaka at pag-iit sa karapatan ng mga kabataan at ng taong bayan.
0: Maraming salamat po. Ingat po tayo. Ating kanina.
1: Mm-hmm. Bisaya. Anyway, mga katinig mo, yun po. Mauto ang boses sa Kabataan Party List Representative na si Attorney Rineco og siya, usa sa mga tigpamaba gi-appoint diha sa prosecution panel din his impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Mga katinig, gusto natong klarohon nga kita diri sa ato ang programang Tinig ng Bayan, nagtamud kita sa accountability. So lahat ng sangkot ay dapat managot. So even na mention ni Congresswoman Rineco nga bisan ang presidente nga si Bongbong Marcos aduna gihapoy kaso sa mga pagpangawat apan kuan manggood siya kanang impeachable officers isa sa mga impeachable og dili siya pwede basta-basta lang pailan og kaso but pwede siyang i-impeach. There was an attempt to impeach him last year pero wala gid ni siya nagprosper because syempre kabalo na ta ang ginaingon sa mga congressman nga walay igong ebidensya but mga katinig, we also know for a fact nga kontrolado sa presidente ang number diha sa Kongreso. Now, mga katinig, naa naman yung impeachment trial ni VP Sara Duterte and apparently, klaro man kaayo, bugat man ang mga ebidensya as of now, ha, nga wala pa nakapresent ang depensa. Base sa mga ebidensya lang nagipresenta sa prosecution na mora o ano pa man, klaro naman sa bulang kristal nga ma-impeach yun kini si BP Sara Duterte. So dapat managot si BP Sara Duterte kung aduna man siya ay mga pagpangawat. Klaro man kining accusation sa iya ha, ingon sa mga adversaries niya nga politically motivated kini, be it politically motivated man or dili, ang importante sa ato ang tanaw is aduna gyoy pagpangawat nga nahitabo. So kung aduna gyoy pagpangawat nga nahitabo, dapat managot ang BP presidente, in the same way nga kining si Martin Romualdez, ang kanhi House speaker, aduna na may kaso, no? Daghan na actually ang aduna na mga kaso. Ingon ang mga senador gahapon nga kiniko nung pag-file og kaso sa pipila ka mga kauban nila nga mga supporters ni PRRD is part of the persecution and part of the efforts para kuno mawala sila diha sa dili sila makaboto diha sa Kongreso para i-acquit ang VP, ang Vice President Sara Duterte. So ang ato ang tan-aw dire, sige, be it as you have expressed, no, nga adunay political motive, pero kita wa tay dili nato ginatagaan og duot kanang whatever political motive ang ato ang ebidensya. So kung nangawat kining Vice President, nangawat kini si Martin Romualdez, nangawat kini si Marcoleta, si Jinggoy, kinsa pa to, si kining dating artista, bisag kinsa man nga nangawat ta mga katinig, dapat yun sila managot. And apparently nagtuyok, I am not pro Marcos ha, tungod kay ang ilang pamilya dako kay na og utang sa katawhang Pilipino, hangtod karon wa pa na sila nakabayad sa ilang utang sa katawhang Pilipino. But kung kinsa man tong mga kawatan, na dapat ato silang panagoton, mga katinig. So sa ngalan sa ato ang kauban nga si Tinig 40 Ruby Padilla Season, kini si Tinig 2 Romy Ilusfa, nagapasalamat sa iyong pakiguban ka namo oga ng hinaot ng onta sa tanang higayon. Mag-uban-uban kita Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 6 sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Pero ayaw ka mughawa mga katinig, kay musunod dayo ng ato ang Network News, alas 7 balita, kauban si Ka Aloy Rosario. Naimbag, nabigat, kada kayo amin mga kakabsat.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tungoy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlok po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay, magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analagsik, yun akong lawas, surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo lang ako sa imo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, itong pamati.
2: Bawa ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Kami Nawis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
5: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang nga ng katol-katol, gaya sa akong dawas na ng sapa man ito na ako nakuha. Gisabon ito na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon no?
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.

0: Music Station ng Yaki Broadcasting System.
1: Ang oras, ganap na ang alas 7:13 na.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Sa muli sa Magandang Umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Thursday, 17 sa buwan ng September 2020. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, sami-sami sa Occidental.
1: Headline.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang pulis ugatan sa nangyaring bakbakan ng mga armadong grupo kahapon sa Nabalawag SJA Barm. Isang rider ng motorsiklo sugatan matapos nagkabanggaan ng dalawang mga motorsiklo kagabi sa bahagi naman ng Barangay Kalasuyan sa Kidapawan City. At samantala, lumikas naman ng maraming bilang ng mga residente sa nangyaring bakbakan kahapon sa Barangay Nabalawag sa SJA Barm. Anim na mga wanted person na aresto naman sa magkakahiwalay na operasyon sa Rehon 12. 244 na mga bagong recruit mga pulis na numpana sa kanilang tungkulin sa ilalim ng PNP Pro, PNP 12. Pastor na si Loso, itinurong sospek sa pagkasunog ng halos 100 bahay sa Cagayan de Oro City. Samantala, isang estudyante tumalon sa isang gusali sa Valencia City, Bukidnon. Salpukan ng isang L300 van at motorsiklo sa Davao City. Nagresulta ng kamatayan ng isang rider. Patay naman ang isang lalaki matapos ito'y pagbabarilin sa Davao City. At patay din ang isang lalaki matapos na pinagtataga sa Mati City, Davao Oriental. Samantala, Tiblawan na Fisher Folk Farmers Multipurpose Cooperative sa Governor Generoso tumanggap ng 2 million pesos na fishery aid. 236 na mga estudyante, solo parents at PWD sa Baganga tumanggap ng ayuda. Detalye ng mga balita susunod na.
2: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
3: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
7: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala ni kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko anak ko, unsa man ni tawhana ni oy.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
7: Katong ganado. Kaya pa inom na sa imong bana. Buhi ginuo manguhit naman.
8: Pero pag take og ganado,
7: na, nintapad naman pa. Abi, paanang naman mo.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
1: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
9: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.
0: Ganap lang alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Dalawa kataong nasugatan matapos nagsalpukan ng dalawang motorsiklo sa bahagi naman ng barangay Kalasuyan na Kinapawan na City alas 7 pasado kagabi. Nabatid na nagbanggaan ang isang Honda Beat motorcycle at isa pang motorsiklo. Kung saan isang babae at isang lalaki ang parehong nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Minamaneho ng isang babae ang isang Honda Beat motorcycle na taga Puroca sa isang barangay Mateo, Kidapawan City at ang isa pang Suzuki Raider 150 Fi motorcycle ay minamaneho naman ang isang taga barangay Salvacion sa Matalam, Cotabato. Nabatid na nagasalpukan ang dalawang motorsiklo pagdating sa bahagi ng barangay Kalasuyan na pareho namang isinugod na mga responde ng mga tauhan ng Kidapawan City 911 na sa pinakamalapit na ospital. Gayunman, ligtas naman ang dalawang mga sugatang mga biktima. Samantala, isang pulis ang nasugatan matapos namang nagbakbakan ng mga armadong grupo sa bahagi naman ng Nabalawag Special Geographic Area kahapon. Ang naturang pulis na si Police Patrolman na Alfad sa Umal, miyembro ng RMFB 14A, ay nagtamo ng sugat sa kanyang hita na batid na nagkaroon ng putukan sa naturang lugar. Habang nagsasagawa ng checkpoint operation ng tropa ni Umal sa barangay Kadingilan, nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril, agad na tinamaan ang naturang biktima sa kanyang binte na mabilis namang isunugod sa pinakamalapit na ospital. Samantala, rumisponde naman ang mga tauhan ng 33rd Infantry Battalion Philippine Army sa bahagi ng barangay Ulandang sa Nabalawag kung saan naganap ang mainit na tensyon na magkaroon ng pagpapalitan ng putok ang mga armadong grupo sa naturang lugar. Nabatid na mga iniugnay sa mga miyembro ng 118th Base Command at 105th Base Command ang amunoy nagkasagupa sa naturang lugar. I-deploy ng 33rd Infantry Battalion ang kanilang Alpha Company para mapigilan ang paglala ng insidente at maprotektahan ang mga sibilyan. Agad namang lumikas sa maraming bilang ng mga sibilyan sa naturang lugar dahil sa takot na madamay. Samantala, agad ding nakipag-ugnayan si Lieutenant Colonel Germain Ligada, ang Battalion Commander ng 33rd Infantry Battalion, sa Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities upang hikayatin ang agarang pagpapatigil sa anumang armadong kumprontasyon na makatulong sa pagpapakalma sa nasabing sitwasyon. Patuloy din ang koordinasyon ng 33rd Infantry Battalion sa lokal na mga leader at LGU na Balawag, particular kay MDRRM na Balawag, Fairuz sa Indaila Kiram, upang matiyak ang seguridad at mabigyan ng proteksyon ang mga apektadong pamilya. Balita mula naman sa PNP Regional Office 12, anim na mga wanted person ang naaresto sa magkakahiwalay ng mga operasyon. Ito nga nagdaang araw kung saan dalawa sa mga ito ay regional top 10 most wanted person dahil naman sa kasong murder at kasong rape. Apat naman sa mga naresto ay kabilang sa mga wanted person na may kasong staff. Paglabag sa batas sa pambansa bilang 22 at grave threat at paglabag sa Republic Act 7610. Ang naturang operasyon ay sinagawa sa lalawigan ng Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, sa General Santos City at Cotabato Province. Samantala, patuloy naman ang pagsisilbi ng Ward of Arrest ng PNP sa mga wanted person na patuloy na nagtatago sa iba't ibang lugar sa buong Region 12. Alas 7.23 ng oras, nanumpa naman sa kanilang bagong tungkulin ang nasa 244 na mga bagong recruit ng mga pulis. Pinangunahan ni Police Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog ang outtaking ceremony na ginanap naman kahapon sa headquarter ng PNP 12 sa General Paulino Santos sa Tambler, General Santos City. Ang mga bagong pulis ay bahagi ng 2026 attrition at regular quota recruitment program at formal nang naging bahagi ng Philippine National Police. Binigyan nga diin ni Police Brigadier General Manibog ang malaking responsibilidad sa pagsusuot ng uniforme at police ang nagpapatupad ng batas, nagpoprotekta sa mamamayan at tapat dedikadong paglilingkod sa bayan. Nagdagdag naman ng security personnel ang Philippine Marines at ang City PNP sa Barangay Bago at Dos. Ito'y kaugnay ng ulat na umano'y mayroong banta sa naturang lugar. Iniulat ni Barangay Chairman Fahad Singh na kung saan ay may banta umano sa kanilang barangay. Ayon naman kay City Mayor Bruce sa Matabalaw, wala pang kompirmasyon mula sa Police at Military Intelligence Unit ang naturang kumakalat na mga impormasyon para matiyak na protektado ang mga sibilyan sa naturang lugar. Ay nagdagdag na sila ng puwersa para protektahan ang mga ito. Nagpapatuloy din ang air operation ng Philippine Air Force. Hanggang sa madaling araw habang nakaantabi naman ang CDRRMO, City Health Office at Public Safety Office para sa posibleng pangangailangan. Hinimok naman ng alkalde ang mga residente manatiling kalmado, mapagbatyag at iwasan ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Balita mula sa Cagayan de Oro City, isang pastor na siloso ang siya namang itinurong responsable sa nangyaring sunog sa daan-daang mga bahay sa isang residential area. Ayon na sa ulat, sinunog ng naturang pastor ang bahay ng dati nitong karelasyon dahil sa matinding selos. At matapos na nilamon ng apoy, ay nadamay naman ang maraming mga bahay na karamihan ay gawa sa light material. Agad namang rumispondi ang mga tao ng Bureau of Fire Protection sa Cagayan de Oro City, subalit malaki na ang sunog at ilang abot na sa isang daan, mahigit 100 na mga bahay ang tinupok ng apoy. Dahil dito agad namang naaresto ng mga otoridad ang naturang pastor na si alias Junjun, na ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Cagayan de Oro City PNP. Samantala, isang estudyante naman mula sa Valencia City, Bukidnon ang tumalon sa ilang palapag ng building. Ang 17-anyos na babae na taga Purok 2 Pata, Barangay Bagon Taas, Valencia City, Bukidnon na si alias Neneng ay umakit umano sa kanilang eskwelahan. Alas 6:48 kagabi, bandang alas 8:45, tumalon ang naturang biktima mula sa mataas na building ng Valencia City National High School. Dahil dito, ang naturang biktima ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang bumagsak mula sa fourth floor ng Pagcor Senior National High School building. Isinugod pa ang naturang biktima sa ospital dahil sa mga tinamo nitong bali sa kanyang braso, ulo at iba pang parte ng kanyang katawan. Bandang alas 10 pasado kagabi, idiniklara naman ng kanyang doktor na binawian na ng buhay ang naturang estudyante. Samantala, balita mula naman sa Davao City. Patay ang isang rider matapos na nagsalpukan ang minamaneho nitong motorsiklo at isang L300 van alas 3:50 kahapon ng madaling araw sa bahagi naman ng Davao Bukidnon Road sa Barangay Catalunan Pequeño. Ayon sa Davao City Police Office, nasangkot ang naturang insidente ang isang 54-anyos na lalaki na taga Cagayan de Oro City na noon ay nagmamaneho ng L300 van. Patay naman ang isang alias Junjun na taga Davao City dahil sa mga tinamo nitong sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumalpok ang kanyang minamaneho motorsiklo sa naturang sasakyan. Nabatid na baliko ang naturang L300 sa gasoline station papunta ng southbound at nang makasalubong nito ang motorsiklo dalan upang nagsalpukan sa lakas ng impact. Tumilapon ang rider ng motorsiklo na si alias John at isinugod pa sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Sa Davao City, patay naman ang isang lalaki matapos na ito'y pagbabarilin habang nasa Catalunan Grande Matina Pangi Road, alas 12 ng madaling araw kahapon. Ang biktimang si si alias Lando ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon naman kay Barangay Kagawad Unel Parenas ng Barangay Matina Pangi, nagulat na lamang ang mga residente na makarinig ng putok ng baril sa naturang lugar. Agad namang rumispundi ang Talumo Police Station at ang Barangay Council sa Catalunan na Grande Matina Pangi. At dito nakita na lamang nakahandusay na at naliligo sa kanyang sariling dugo ang naturang biktima. Nasa 7 basyo naman nang hindi pa matukoy na uri ng armas ang na-recover sa crime scene. Sa ngayon, nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad. Sa Matis City, Davao Oriental, patay naman ang isang lalaki matapos ito'y pagtatagain sa bahagi naman ng Barangay Central, Matis City, alas 5:10. Kamakalawa ng madaling araw, ayon na sa ulat ng Police Regional Office 11. Batay sa investigasyon ng Matis City Police Office, nagkaroon naman ng pag-aaway ang biktimang si alias Buki at ang suspect na si alias Narciso na residente ng Barangay Central. Dahil sa mainitang pagtatalo ay kumuha ng matalas na itak ang suspect at pinagtataga ang biktimang si alias Buki ng suspect na si alias Narciso dahil sa tindi ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Nasawi si alias Buki. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy naman ang ginawang pagtugis ng mga otoridad dahil tumakas agad ang suspect matapos isinagawa ang naturang krimen. Makalipas naman ang ilang oras na dakip din ang suspect sa bahagi ng relocation site sa Baliwan, Barangay Central. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Matis City PNP ang naturang suspect at posibleng maharap sa kasong

0: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
1: Sakit man gud kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit man gud siya ka ng murag ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga maminaw daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
3: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, kung sa ba mag-uot siya. Sipo, kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man. Nawala ng sakit sa akong kasing-kasing.
2: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

Oras, ganap na nga, alas 7.33 na. Dagdaga na mga balita. Naiproklama na ang 80 mga bagong miyembro ng unang Bangsamoro Parliament ng Bangsamoro Autonomous Regional Muslim Mindanao matapos na nakumpleto ng COMELEC ang canvassing sa mga election returns sa mula sa Bangsamoro sa isinagawang first barn parliament election. Isinagawang proklamasyon hating gabi noong 16 ng September sa headquarter ng 6th Infantry Kampilan Division batay sa datos ng Regional Board of Canvassers. $2,018,478 ang mga butante na bumoto noong September 14, katumbas ng 84.34% voters turnout. Batay sa party representative seats, nanguna ang BFP na may 16 na pwesto, kasunod naman ang UBGP 15 pwesto, BGC na may 8 at Rakyat Democratic Party na may 1. Sa district representative seat na kakuha naman ang BFP ng 15 pwesto, UBGP Siam, Siap 6, habang tig-isang pwesto naman ang BP o PBP at ang AI Itihad UKB. Meron ding mga kinatawan para sa settler communities, kababaihan, kabataan, ulama at traditional leaders, habang magsimula naman na sila sa kanilang tungkulin sa Oktubre 30 ng taong kasalukuyan bilang mga miyembro ng BTA Bangsamoro Transition.

0: na ayuda ang Tiglawan Fishermen Farmers Multipurpose Cooperative sa gobernahin ng Davao Oriental para sa pagpapalakas ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Tinanggap ni Mayor Juanito Colot Enojales ang assistance sa ginanap na handog ng Pangulo Juanito VI noong September 14 sa provincial capital sa Makati City. Tumanggap din ang Governor Generoso Agri Aqua Association ng Certificate of Award para sa One Red Tilapia Technology Demonstration Project na laging mapaunlad ang produksyon ng red tilapia at makapagbigay ng dagdag kita sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Samantala, patuloy ang Municipal Government of Baganga sa pagbibigay ng financial at livelihood assistance sa mga sektor na nangangailangan ng dagdag na suporta. Kabuang 236 estudyante ang tumanggap ng 2,000 pesos educational assistance bawat isa, sumanta na 25 solo parents ang nakatanggap ng 5,000 pesos financial subsidy, habang 30 persons with disabilities o TWDs naman ang binigyan ng 6,000 pesos na livelihood assistance bawat isa. Mula dito sa Davao Oriental, Jamsol Mahil, nagbabalita.
1: Balita mula naman sa Cotabato City. Ibinida mga locally produced product ng mga magsasaka, cooperative at micro, small and medium enterprises o MSMEs ng lalawigan ng Cotabato sa isinagawang Treasures of Region 12 Blend 2026 sa Davao City. Nagsimula ang naturang aktibidad noong pang September 15 ay nasa magtatapos ngayong araw nito sa center o sa Abriza Ayala Mall na pinangunahan naman ng Department of Trade and Industry o DTI at ng Rapid Growth Project. Kinatawa naman ni Governor Lala Talino Mendoza bilang chairperson ng Regional Development Council si Vice Governor Rochella Marie Talino Taray. Sa kanyang naging mensahe ayon kay Taray, ang suporta ng gobernadora sa programa ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga lokal na mga producer at na mga negosyante na may pakilala at may pagmalaki ang kanikanila mga lokal na mga produkto at mapalawak pa ang merkado. Balita mula naman sa Misamis City o sa Misamis Occidental. Handa na ang bayan ng Balyangao para sa pag-angat at pag-unlad ng kanilang bayan ayon kay Mayor Gulda Catherine June Yap Resma. Dahil sa tulong ng lokal na pamahalaan, provincial government at maging ng national government, kanilang tinututukan ngayon ang pagpapaangat ng kanilang lungsod sa pamamagitan naman ng pagbibida ng kanilang turismo. Ayon pa sa kanya, bahagi ng development agenda ng kanyang administrasyon ang matulungan ang mga Balyanganon na umangat ang kanilang pamumuhay at mabigyan ng maraming oportunidad na dala ng pag-unlad ng kanilang sektor. Binigyan din pa ni Mayor Sweet na umakyat ang kanilang environmental fee collection mula 800,000 noong taon nakarang taon ay umabot na ng 1.6 million peso sa buwan ng Agosto. Ito ay nagpapakita ng malaking tulong para sa pagpondo ng mga programa. Ang patuloy na pagpapakilala ng kanilang turismo kasama na ang White Sand Attraction, Tamban Cave, Kabgan, U River Water Sports at ang diving sites ang makasaysayang destination ay may mga kasama na sa tourist package upang sa ganoon ay maibida ang kanilang turismo. Tinitingnan din ang Balyangao na inaasa magiging sentro ng pantalan o magiging sentro ng turismo dahil ang mga negosyante mula sa Siquijor, Negros ay posibleng magtutungo sa kanilang lugar. Naghayag naman ang kanyang buong suporta si Governor Henry Waminal at First District Representative Jason Almonte. para sa pagtulong ng pagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp

paangat ng turismo sa naturang bayan. Sa mga balitang pambansa. Umarap sa ikatlong status conference si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crime against humanity na isinampa sa kanya sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ito ang unang pampublikong pagpapakita sa publiko ng 81 anyos na si Digong na dating Pangulo ng bansa na ngayon ay nililitis sa ibang bansa. Matapos ang higit isang taon na mula nang ito'y inaresto ng gobyerno ni Marcos, ipinadala sa The Hague noong Marso 2025. Umarap ang dating Pangulo sa courtroom matapos linawin ni Presiding Judge Jonah Corner ng ICC Trial Chamber 3 at inaasahan ng korte na ang kanyang personal na presensya matapos isumiti ang medical na mga eksperto sa kanyang evaluation report. Nakatutok ang ginanap na pagdinig sa pagpapatibay ng mga timetable para sa pagharap ng mga testigo, palitan ng ebidensya ng magkabilang panig at huling paghahanda bago formal na pagsisimula ng paglilitis na itinakda sa Nobyembre at 30 ng taong kasalukuyan. Samantala, inimok naman International Criminal Court Presiding Judge Joanna Corner ang prosecution at depensa. Subukang ayusin ng maayos ang mga isyu kaugnay ng disclosure ng ebidensya sa crime against humanity ng dating Pangulo. Sa ikatlong status sa conference, sinabi ni Corner na mas makakatulong kung mareresolba ang dalawang panig ang usapin ng hindi na kinakailangan pang umaksyon ang trial chamber. Una nang nagpahayag ng reklamo si British lawyer Peter Hennis, legal counsel ni Duterte tungkol sa dami ng mga dokumentong isusumiti ng prosecution. Binigyan naman ng korte ang dalawang panig ng tig-pitong araw para magsumiti ng kaukulang pleadings kabilang na ang motion ng defense at tugon ng prosecution. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang nakahanda daw ang Philippine National Police sa malawakang kilos protesta ng ilang militanteng grupo sa September 21 ayon kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro. Hindi pinipigilan daw ni Pangulong Marcos ang karapatan ng mamamayan maghayag ng saluubin sa pamamagitan ng mga pagtitipon. Gitinto na hindi daw kinakailangang mauwi sa karahasan o pananakit ang protesta dahil nakikinig daw ang Pangulo sa hinanaing ng taong bayan. Dagdag pa niya na nagpapatuloy ang mga proyekto at programa pagtulong ng pamahalaan kabilang ang pagpapanagot daw sa mga sangkot sa anomalya sa flood control project. Handa daw ang gobyerno at ang kapulisan sa darating na September 21 at dasal pa nito na makipakiusap sa taong bayan na magsalita, karapatan daw nito ang manawagan at huwag lang maging marahas. Ayon pa kay Castro. Sa pinakahuling balitang pambansa, ganap ng alas 7:45 ng oras,

sa pagdinig ng Senate Impeachment Court, inibitahan naman ang mga retiradong maestrado ng Korte Suprema upang magbigay ng kanilang legal na kaalaman sa karanasan hinggil sa interpretasyon ng probisyon ng 1987 Constitution na nangangailangan ng 2/3 vote of all the members of the Senate para sa conviction.

Angay na turang nga mga dating Chief Justice ay naghayag naman ang kanilang mga legal na opinion na kaugnay dito.

0: Samantala, idideklara naman ng Korte Suprema na mandato ng Kongreso sa ilalim ng 1987 Constitution magpasa ng batas laban sa political dynasties. Giit ng Korte ang kabiguan ng Kongreso na kumilo sa loob ng 39 na taon isang grave abuse of discretion. Sa desisyong isinulat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando, hiniling ng Supreme Court sa natap o tuparin ng Kongreso ang tungkulin nito ng may utmost urgency. Aprobado ng Korte ang consolidated petition na inihain ng One Sambayanan Coalition sa panguna ni na retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, dating Ombudsman na Conchita Carpio Morales at iba pang grupo. Dagdag pa niya na sa kabila ng pagbabago ng komposisyon ng Kongreso sa nakalipas na mga panahon, wala pa rin naipasa na komprehensibong batas kontra political dynasties, indikasyon ng kawalan ng interes sa pag-iwas o pansariling kapakinabangan. Ang desisyon na mipet sa Agosto 26, 2026 na isinapubliko kahapon. Ayon sa Supreme Court, malinaw sa Article 2, Section 26 ng Konstitusyon, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibited political dynasties as may be defined by law. Binigyan din pa ng Korte na ang prohibisyong ito ay hindi lamang inspirasyon, kundi isang constitutional command. Ang paggamit ng salitang shall ay patunay na may obligasyon ang Estado na ipagbawal ang political dynasty. Samantala, sa balita naman sa ibayong dagat. Nanatiling kontrolado pa rin daw ng Estados Unidos ang Strait of Hormuz. Ayon sa US Central Command spokesperson Tim Hawkins, na tinulungan ng US military ang mga commercial vessel para makabiyahe ang nasa mahigit 900 milyong bariles ng krudo mula pa noong Mayo. Nagiging maganda rin daw ang daloy ng trapiko sa mga barko doon. Epektibo rin anya ang ginawa ng US na pagharang sa mga Iranian ports dahil kanilang pinapalayas ang mga nagtatangkang lumapit dito. Itinanggi ng Amerika ang aligasyon ng Iran na tinatarget nila ang mga sibilyan sa kada operasyon nito. Sa balitang pang-ekonomiya, bibigyan daw ng Department of Transportation o DOTR ng isang buwan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para maglisensyon sa hirit ng taas pasahe sa mga transport group. Ayon na kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, mahalaga maglabas ang LTFRB ng desisyon na sa buwan ng Oktubre dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa bansa. Magpapatuloy din ang LTFRB bagamat nagsasagawa ng pagdinig sa petisyon habang tinitimbang ng gobyerno ang ilang pakaparaanan para matulungan ang transport sector. Paliwanag ni Lopez, mahalaga ang pagkakaroon ng pagbalanse kung saan dapat rin natingnan ang kapakanan ng mga mananakay kapag inaprubahan ang taas pasahe. Ipinagmalaki din ni Lopez na inatasan na ng gobyerno ang 12 pesos kada litro na fuel discount sa mga pampasaherong sasakyan o makakatipid ng 1,800 pesos sa kada linggo. Sa balita sa larangan naman ng sports. Ahawakan ni Alex Iala ang number 3 seed sa Singapore Open na nakatakdang umarangkada sa September 21 hanggang 27 sa OCBC Arena sa Kalyang, Singapore. Si Alex ang ikatlong may pinakamataas na ranking sa naturang WTA 500 event dahil sa kanyang kasalukuyan number 18 Panglabing walong puesto sa WTA ranking, subalit nag-withdraw ang ilang key player sa torneo kabilang sina US Open semifinalist Jessica Pegula, Diana Schneider at Surana Cristia dahil sa magkakaibang kadahilanan. Dahil dito, hahawakan ni reigning French Open champion Mira Andreeva ng Russia ang number 1 seed, habang magiging number 2 seed naman si Amanda Anisimova ng Amerika. Ang top 4 seed sa torneo ay makakasiguro ng first round bye. Kaya naman, otomatiko na si Alex sa second round ng Singapore Open. Pasok din sa torneo sina world number 19, Elise Mertens, number 21, Ekaterina Alexandrova, number 26, Maha Chwalinska, number 28, si Sara Bills, Raha Bilic, at number 33, si Maria Sakari. Gayun din sina number 37, na Duna Vikic, number 38, Barbora Krejcikova, number 40, si Wang Jiangyu, 41, si Oleksandra Olenikova, at number 51, si Janice Tijen. Nasa Pilipinas si Alex para ipagpatuloy ang paghahanda nito para sa Singapore Open. Matapos ang Singapore Open, agad itong tutulak sa Nagoya, Japan, para naman sa Asian Games na papalo mula September 27 hanggang Oktubre 3. Kung magkakampiyon si Alex sa Asian Games, otomatiko itong papasok sa 2028 Olympic Games sa Los Angeles, California. Si Alex ang magiging kauna-unahang Pinoy qualifier sa LA Olympics. Kapalit ng paglalaro ni Alex sa Asian Games ang nakaambang multa at penalty mula sa WTA. Hindi masisilayan si Alex sa Beijing Open na mandatory event ng WTA dahil kasabay nito ang Asian Games. Kaya naman, posible magpapataw siya ng $10,000 na penalty o mahigit na ₱600,000 kasama na ang iba pang mga penalty. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Thursday at 17 sa buwan ng September 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Kasama si James Palmahila, ko naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, kasweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa... Sweetheart, kay dunay aphrodisiac nga Korean red fennec ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okera 5-in-1 coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba sa Okera 5-in-1 coffee?
3: Unya, sweetheart, ha?